0: Tagal, alis to, abangat, itiupa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mas bilis ba nat sa apat?
3: Tara na! Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo!
4: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5, Magic FM, Tacloban, 98.3, Magic FM, sa Dibolog, 90.9, Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
5: Proud member of the KBP.
6: Balitaktakan. Dito mapapakinggan ang mga bagong issues at mga kaganapan.
7: Balitaktakan.
6: Pakikipanayam sa mga importanteng tao sa gobyerno.
7: Balitaktakan.
6: Live reports mula sa ating mga katambay reporters. Usapang may halong kwela. Kasama ang ating mga batikang host. Balitaktakan. Dito lang sa Magic FM. Katambay mo.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga katambay! Welcome po muli dito sa ating programang Balitaktakan! Ang ganda ng mga twist, ano, ng mga itong, ano ba natin tawagin ito? Drama? O Pilipino pelikula? Alam nyo, noong napakainit ang usapin ng flood control project, sobrang init, lumalagablap. Hanggang sa humina at napagsawaan ng ating mga kababayan, eto na naman, may mga bagong twist. Ayan, at may inilabas na, nakapagsampa na nga pala ng kaso ang Office of the Ombudsman. At sinasabi po mga katambay, ano na ang mastermind sa flood control, balik issue sa flood control, na ang mastermind pala rito, sabi ng ombudsman na base sa kanilang assessment, ay etong si Martin Romualdez. Kaya pala mga katambay, dahil may AX, kaya may AX, dahil kay speaker, kaya may tupad, dahil kay speaker. Kaya pala yun po ang sinasabi netong si Madam Congressman Kapitagpitaganang Honorable Man, ha? Luistro, na siya po ngayon ang chairman ng Committee on Justice.
1: Sa umagandang balita,
0: well, ang Office of the Ombudsman po mga katambay, baka ituloy-tuloy mo lang
1: yan.
0: Eh, baka talagang bibilib na po ako sa Office of the Ombudsman.
1: Sagot.
0: Alam nyo, may kasabihan tayo eh.
1: Dala. Balita.
0: Habang kinakalkal mo ang kanal, di ba kapag ang kanal, mga katambay, napakabilis naman natin. Eh, parang hindi natin mapigilan eh, kasi excited tayo sa mga nangyayari ngayon eh. Alam mo eh, parang ano, parang dramang, parang pelikulang Pilipino. Ah, parang pelikula talaga eh. Ang daming mga biglang twists, ano? Na mga senaryo na nagiging excited muli ang isang pelikula. Akala mo tapos na, pero may exciting part pa pala. Eh, ganyan po kasi ang ano eh, ang, alam niyo, palubnak, tinuang. Adi, paglubnakan. Amo yun, at saka yung kanal. Hindi naman talaga, kapag ka lumalapit ka sa kanal, eh, hindi po yan mabaho. Hindi masyadong mabaho, pero mabaho talaga. Pero habang kinakanaw mo yan, lumalabas ang baho, lumalabas yung tunay na baho. At habang tinatagal mong ikot-ikuti yan, mas lalong bumabaho. Ganito yan. Kaya kanawin lang ninyo ng kanawin nang lumabas ang lahat ng mga baho. Kaya tama yan. Yan, lumabas na po ang katotohanan. At lumalabas na unti-unti ang katotohanan. Itong si Saldico noon eh, Chimene. nung sabihan ni Vice President Sara Duterte sa na ang pondo ng Pilipinas ay dalawa lang ang nagmamaniobra, sabi niya noon eh. At kung sino? Etong sina Romualdez at etong si Saldico. Chimene. Anyway mga katambay, marami po tayong pag-uusapan. Pero bago po ang lahat ng yan, patiin ko muna kayo ng good morning.
1: Magandang balita.
0: Good morning sa mga kababayan po natin diyan sa Payaw, diyan sa Kalinga,
1: Ben Walang,
0: diyan po sa Isabela, at syempre dito sa probinsya ng Cagayan.
1: Ang salita.
0: Yung mga taga-Tugigraw, good morning po sa inyo.
1: Tanong na.
0: Ayan, at talagang abalang-abala na po ang Tugigraw City. Sa paghahanda ng Don Domingo Public Market. Ayan, welcome po dito sa ating programang Balitaktakan. Ako ang inyong katambay, Dextres Tagyam. Pero ang bago ang lahat, dito po muna tayo sa inihanda nating editorial.

Hustisya o politika? Ano ang inuuna habang hirap ang bayan? Sa panahong halos kapusin ng bawat hapagkainan, habang ang presyo ng bilihin ay patuloy na sumisirit at ang halaga ng piso ay unti-unting kumakalas sa lakas nito. Ano kaya? Isa ang sigaw ng bayan. Hanggang kailan kami magtitiis? Ngunit sa gitna ng krisis na ito, isang mas mabigat na dagok ang dumating. Ang multibilyong o multibilyong pisong flood control is coming. Hindi ito basta balita. Isa itong paalala na habang ang karaniwang Pilipino ay naghihigpit ng sintron, may mga pondong dapat sana'y nagliligtas ng buhay at kabuhayan ang posibleng napunta sa maleta ng iilan. Isipin natin, ang pondo para sa flood control ay para sa proteksyon laban sa sakuna, para sa mga komunidad na binabaha, para sa mga magsasakang nawawalan ng alin, para sa mga pamilyang nawawalan ng tahanan. Ngunit kung ito'y nalustay o ninakaw, hindi lamang pera ang nawala kundi seguridad, kinabukasan at tiwala ng taong bayan. Ano kayang pakiramdam ng kontra? Kasabay nito, patuloy ang paghina ng piso at pagtaas ng inflation. Mga realidad na direktang sumasakal sa bawat Pilipinas. Sa ganitong kalagayan, ang korupsyon ay hindi na lamang usapin ng tama o mali. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan, ng pag-asa at pagkadismaya. Ngunit sa halip na ituo ng buong lakas sa pagbusisi at pagganap ng katotohanan, kami nagbabayad ng... tila may mga lider na mas inuuna ang ingay ng politika. Ang mga usaping naglilihis sa tunay na laban ng bayan. Ang impeachment ay bahagi ng demokrasya. Oo! Ngunit sa panahong ang ekonomiya ay dumadaing at ang mga mayan ay naghihirap, hindi ba't mas nararapat na unahin ang isyong direktang tumatama sa sikmura at kinabukasan ng bawat Pilipino? Ang bawat pisong nawawala ay katumbas ng serbisyong hindi naibigay. Isang tulay na hindi na itayo. Isang flood control na hindi natapos. Isang pamilyang hindi na iligtas. Hindi natin hinihingi ang perpektong pamahalaan. Ang hinihingi ng bayan ay malinaw na direksyon, tapat na serbisyo, at hustisyang hindi ipinagpapalibas. Oo, dapat igalang ang due process. Dapat patunayan ang bawat akusasyon. Ngunit ang pananahimik, paglilihis, at maling prioridad ay hindi kailanman magiging katanggap-tanggap sa panahong ang bayan ay dumaranas ng matinding paghihirap. Para panahon na para ito nung at ipaglaban ang nararapat. Kung ang serbisyo publiko ay tunay na para sa bayan, bakit tila ang bayan ang laging nasa hulihan? Sa gitna ng tumataas na presyo at
bumabagsak na halaga ng pera. Hindi na sapat ang paliwanag. Ang kailangan ng taong bayan ay aksyon, katotohanan, pananagutan. Dahil sa huli, ang tanong ay hindi na lamang nasaan ang hustisya, kundi kailan ito ipaglalaban at sino ang tunay na lalaban para sa bayan. Hustisya o politika? Ano ang inuuna habang hirap ang bayan?

0: It's now 8:15. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
7: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
8: No, nagriing ako, nag-best cafe ako.
9: Ano tinaganda itatayin?
10: Crescencia Garcia. Ititin mo si Rojas.
9: Ano tinarik natin di pinarosa sa rte di
10: MSK? Ay, may datay pag-isbun na kaawante. Datay, nagkita yung marik ng tuunig kitiyan nga. Malbukol na kunada. Juan, nagkita sakit ko magat kayo. Kitata. Datalata di kap-kap yun, anak ko. Ta, awang pwede sakit din sa ka. Bayan bagdagi dya. Ito na dya kape. Panay nga hiribar data. Di, kwa na. Awante, asukar na. Di, mayat nga hanggang kay diabetes.
11: The Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ken magatang ti groseria ken botika ti talugaryo.
0: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap niyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
12: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road, Atulay Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.

0: tuloy po tayo sa ating palatuntunan.
1: May kwento't sagot, laging handa siya.
0: Ayan, shoutout muna tayo sa ating mga viewers.
1: Himayang usap.
0: Magandang umaga sa lahat po ng mga nanonood sa atin,
1: sagot
0: mga
1: sa nakikinig. Nung nadala, balitaktak!
0: Ayan si, uy, nanonood sa atin ngayon si Boss Jim Olier.
1: Bawat
0: certified katambay ka na rin ba? Doon sa kabila ito eh, katropa ito eh. Dati, nung nasundan tayo sa katropa, nung tayo'y isang katropa eh, katropa din ito eh. Ngayon, katambay ka na ha. Jim Olier, katambay. Jim Olier.
1: May tanong.
0: Pumasok siya dito sa ating tambayan.
1: May pata.
0: Ayan, maraming salamat kay Jim Olier. Ayong ating tiyahin. Kanina pa nanonood. Ayan, good morning sa ating tita. Certified katambay na rin ito. All the way from Baguio, Cagayan. Etong si Jim Olier pala sa Alcala, no?
1: Ang bawat
0: si Auntie Margie Salamero. Ayan, magandang umaga. Ano, malakas ba ang signal namin diyan? Kasi sa Gataran, malakas kami eh. Alcala, malakas din ang signal ng Magic FM Tugigaraw. Ayan, magandang. Uy, si Noli Uy ha. Ano, all the way from, sa Ilagan yata ito eh, si Noli Uy. Kaya, solid north tayo. Solid North! Solid North! Oray no, agdadata na po amin nga kinagpaiswan. Eh, solid North na ta ka no? Basta solid North ka no? Basta solid North! Oray pa'y mabot-bot ken malosok amin nga bulsa. Kaya solid North na ta ka no? Eh, sana naasar kayo sa tawa ko ha? Tayo mga... natakpan ng yung mga ano ba, yung wala na makita, blindfolded na. Basta importante, believe na believe tayo sa senior. Kaya believe na rin tayo sa junior. Kahit na agdadata na po, kawan di kabailan na.
1: Sa umaga ng...
0: Basta junior.
1: Kwento't sagot, laging...
0: Bahala kayo kung sinong junior yan.
1: Walang tapos.
0: Sa solid north tayo.
1: Ang usapan, diretsahan ang salit.
0: Si Jason Cabuyadao, good morning. Jason Cabuyadao, Sales. Ay, mga Sales na kilala ko eh, taga Alcala eh. Ayan, good morning sa inyo. Etong si Jason Cabuyadao, Sales kaya. Kasi yung Cabuyadao din na classmate ko eh, Isabela naman. Malig Isabela. Ayan, good morning sa lahat po ng mga taga Malig Isabela. Live din po tayo ha. Napapakinggan din tayo diyan. Malakas din ang signal natin dyan ng Magic FM. Ayan, kay, uy, katagtagyam natin to. Kamag-anak!
1: May bata.
0: Certified, ano na rin to? Certified, katambay. Si, Harold Tagyam. Ayan, magandang umaga. Ay, taga saan ka? Nagkalat kasi ang Tagyam eh. Meron sa Quirino. Meron sa... Bambang. Meron sa San Mariano Isabel. Meron dyan sa Kawayan. Maraming Tagyam dyan. At siyempre dito sa Cagayan, maraming Tagyam. At dyan sa Igig, ha? Dyan nagtitipunan na po tayo. Doon nga Tagyam. And dito yung Tugigaraw, Solano. Naamit din natin yung mga kamag-anak natin dyan sa Solano. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. O sa Kalayan, nanonood din sila. Doon eh, aminado po tayo na hindi na po maabot ng Magic FM doon. Aminado po tayo. Pero kapag ka nasa Aparika, nasa Bugay ka, napapakinggan pa rin ang Magic FM. Dahil po siguro sa lakas ng alon, wave. Ano, kaya't hanggang doon napapakinggan po tayo. Ewan ko lang dyan sa Kalayan kung napapakinggan din tayo. Katambay Joe Ariraw. Etong si Kagawad, nanonood sa atin. Sabi niya rito, good morning po, sir. Madamati, basic community tour guide training. Dito'y Kalayan. Ito, sir. Uy, congratulations. Baling ka tumawag. Interview sa paminsan.
1: Sa umaga ng
0: pero si katropa daw. katambay kaya
1: lang kapot.
0: Anyway, whatever it is, kapuso, kapamilya, katambay, katropa, kenad niya pa dito nga tinawagan yeah. Na po
1: kaya
0: welcome dito sa Tambayan
1: dito mo
0: kakakagayan na kakakagayan
1: balita ka.
0: Kayo po ay certified katambay.
1: May paliwanag mula la.
0: Oh, ito. Pakinggan mo ito, kagawad. Ah, taga MDRRMO itong si Sir Joe Arirao eh, ng Kalayan. Oh, mayroon pong balita rito ngayon, mga katambay. Ano na... lahat daw na nag-o-online. Oh, babantayan kayo ng BIR. Kaya da makibingay kada kita income nyo.
1: Maliwanag.
0: Kaya makibingay ti gobyerno.
1: Sinusuri.
0: Ah, dakil unay ka nun, iti income nyo.
1: Walang paligoy-ligoy.
0: Sa iso nga masapo nagbayad kayo ti taksyo. Ket habang nga kayo ket agla-live. Oh, yung mga nagla-live dyan, yung mga mahilig, ha? Ayan. Speaking, si Madam Lunita Saura sa Gamad Igig. Lagi ito nag-o-online selling. Kailangan mo daw i-poste ang iyong BIR. Para makita yung TIN number mo. Para makita kung ikaw ay nagbabayad ng tamang buwis. Kudak ti ulo no Kastila eh.
1: Si sana
0: mapapakamot na lamang po tayo ng ulo. Alam niyo hindi naman masama na singil kayo ng singil ng tax. Okay lang 'yan. At very willing naman kami magbayad eh. Ng aming buwis. Kahit nga ayaw namin magbayad ng buwis, pinipilit nyo kami dahil siyempre lahat ng mga binibili namin may buwis na. Kaya dapat tayo mga katambay eh tuloy-tuloy lang tayo sa pagkalampag din. Ano na dapat magkaroon ng maayos na paggugobyerno. Ang problema lang kasi, mga katambay, hindi naman natin nakikita yung maayos na public service. Ano, katulad na lamang yung, lumipat na daw yung digidig-digidig. Hindi na daw igig-digidig-digidig. Hindi na igig-digidig-digidig, kundi ngayon na mulong-dugudong-dugudong na daw. Mulong-dugudong-dugudong-dugudong. Hindi malamayos yung aspalto. Tapos, nung nagkaroon ng aksidente sa bayan ng Rojas Isabela, ng isang kotse, yata yun eh, at saka isang tricycle, nahulog dun sa unfinished project ng DPWH. Hoy, kinabukasan ngayon diyan sa amin nakatenga na ilang taon na yung mga drainage system diyan. Hanggang ngayon hindi pa rin natatapos.
1: Talakayan mundo.
0: Ayaw nilang ano? Ayaw nilang magyari siguro yung nangyari doon sa Rojas Isabela. Hindi naman nila inayos. Pero nilagyan nila ng precautionary tape. Ano yung sabi ba niya na, eto na tape, delikado dito. Do not enter. Anyway, mga katambay, hanap buhay pa rin po muna tayo.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tapno extra ti kita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
3: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita! Iamong nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinalaing pa?
3: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Ang ordo na kpay man apo?
2: Daito yan di pakbet! Doa nga order ti igado!
3: Extra nga kinalaing, tapno extra nga kamat! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
10: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
11: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
12: Ruwa ka! Nagana si tibiag. No agpakada kadagiti anay. Kanwa'y kiskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is a generic name of Silan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
9: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
14: I have headache. I have body pain. Pag poo, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
17: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
18: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
17: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
18: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
17: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
18: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
17: Okay ba?
18: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
17: Yung rice coffee?
18: Masarap.
19: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: para sa mga kababayan natin, ano, kung meron po kayong gustong ipa-ere ano, dito sa Magic FM Tugigaraw, pwede naman po kayong tumawag sa aming numero.
1: Kami ang buhay sa gitna ng bagyo.
0: Ang number ko po ay 0917-124-500. Ayun, taga Maligna. Ano, si Jason Cabuyada Sales. From Malig Isabela, sir. Gayon po ni Kabagis mo, JJ Tagyam. Ayan, thank you so much, Jason Cabuyada.

0: Kami ang buhay sa gitna ng bagyo.
1: Alam nyo, mga katambay, ano? Umabot na po sa 7.2 ang inflation natin sa kasalukuyan. So, ibig sabihin po niyan, mga katambay,
0: nalunod
1: ay talagang nawawala na po yung value ng ating pera.
2: Ikaw ng manibela!
1: Eh, lalong-lalo na ngayon at napakamahal na po at napakalaki ng binaba ng piso kontra dolyar. Ang ibig sabihin itong 7.2 inflation, ito po yung naitala ng pabilis na pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Lalong-lalo na po ang mataas na presyo ng produktong petrolyo.
2: Ang kalsada.
1: At dahil dyan, hinihila nito ang maraming presyo ng pangunahing bilihin. Pero dito sa kamayan po, mga dahil sa nagkaroon po ng deklarasyon ang ating local government, ang provincial government of Cavite.
0: Ang buhay sa gitna ng
1: state of calamity. Kaya wala pong nangyayaring pagtaas po ngayon sa mga pangunahing bilihin. Pero magtatagal lamang po ito hanggang June 18. At pwedeng by June 18 ay babawi na ang mga negosyo at magtaas na ng mga presyo sa June 18. At ang mangyayari po dyan sa pagpasukan, kawawa na naman tayong mga magulang. Pamasahe, pwedeng tataas, lalong-lalo na dito sa Tugigaraw City. Dahil dito sa Tugigaraw City po, mga katambay, aprobado na po ng sanggunyang panlungsod ang 4 na piso na increase ng tinatawag po nating fair hike.
0: Ang gusto lang namin,
1: magkano na ba minimum ngayon?
0: Kami ang tinig ng kalsada. Kami ang buhay sa gitna ng...
1: At yung minimum, matadagdagan ng 4 na piso. Nako, dagdag pa sa
0: atin.
1: So, ibig sabihin,
0: at ang bawat...
1: kung ikaw ay 2 beses nasasakay, halimbawa, punta ka ng taga-tulayan,
2: sa likod ng manibela,
1: ay bibiyahe ka ng papuntang Capitol.
2: Puso ko.
1: Siyempre, sasakay ka ng hanggang parkingan ng Carrig.
2: Mas maayon.
1: From Carrig, parkingan ng Carrig dito sa may sentro, papuntang Carrig. Magkano na yung daidagdag? So, 4, 8 na. Tapos pupunta ka ng Capitol. Mas 4. Edi 12 agad yung naidagdag sa pamasahe.
0: Sa gitna ng bagyo.
1: Back to back. Naging 16.
0: Kung ginamit.
1: Oh well, maganda ito para sa ating mga operator, drivers, mga namamasada, ng tricycle. Pero pasakit naman ito para sa mga pasahero.
2: Sa likod ng manibela, may puso't galit. Nasa system.
1: Magandang umaga din sa ating kaibigan. Ito, certified katambay na rin ito. Tinatambay niya ang kanyang mga apo. Tama ba ako, sir? Iyan ba yung ginagawa mo ngayon? Kung nakatambay ka lang sa loob ng iyong bahay.
0: Hindi kami humi.
1: Pero social, dahil ito ay nasa California.
0: Ang gusto lang namin.
1: USA. United States of America.
0: Ng kalsad.
1: Sir Julius Bernabe Reyes.
0: Kami ang buhay sa gitna ng bagyo.
1: Malapit na daw ang klase ng University of Cagayan Valley, ha?
0: Gamit lang.
1: Ang dami nilang hiring. Apply na kayo sa University of Cagayan Valley. Nagahanap sila ng 4 na accountant. Bookkeeper pala. Tapos, accountant pala yun.
2: May po.
1: Basta ang dami nilang hinahanap doon sa University of Cagayan Valley. Marami nang
2: nakapakalit.
1: Inquire po kayo doon.
2: Sumuso.
1: Kaya makinig kayo doon sa aming plugging.
2: Ingan lang ang...
1: Ayan kay Sir Julius Bernabe Reyes. Sabi niya, magandang umaga. Don Dextres ko na lang.
2: Sana, mas ligtas sana ang kalsada.
1: Kasama ko rin ito na naghahanap ng katotohanan . Na banking kasi yung mga obserbasyon po natin. Banking yung paghahanap ng hustisya . Banking . Well, tayo, gusto natin, sige, kung talagang nagkasala itong si Vice President Sara, papanagutin. Pero kita naman po natin, nasaan na si Madriaga? Kita naman po natin ang statement itong si Madriaga, banking.
3: Sa likod ng
1: banking talaga eh. Hindi natin makita ang katotohanan doon.
3: Pagod na!
1: Ang katotohanan na nakita natin, ang tanging kasalanan kasi nitong si Duterte dito sa administrasyon ay yung paglalantad niya ng katotohanan. Ano ang paglalantad ni the former President Duterte na yung budget ng 2025 nung pinirmahan ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung pinagbasehan po mga katambay ay blanco.
0: Kalsada.
1: Na yan po yung pinag-ukatan ng multi-bilyong anomalya sa flood control.
0: Kung
1: at ang sinabi lang ni itong si Vice President Sara Duterte mo, meron lang tayong dalawang tao na humahawak ng pondo ng ating gobyerno. Ito ay si Romualdez at itong si sino? Saldico. Ito ngayon, lumalabas ang katotohanan. Lumalabas ang katotohanan po mga katambay. Ayan, nag-file na po ng kaso ang Office of the Ombudsman. At sinasabi at kinukonclude ng Office of the Ombudsman na ang mastermind po dito sa maanumalyang flood control na ito ay itong si Martin Romualdez.
0: Hindi kami humingi.
1: Itong si Saldico. Dito sa atin, dito sa Cagayan. Sino ang mga may kaibigan dyan sa kay Romualdez at Saldico?
0: Kami ang buhay sa gitna ng bagyo.
1: Ayan po mga katambay. Hindi pa po ba natin mapagtagpi-tagpi ang katotohanan?
0: Ang bawat
1: alam nyo, ang gusto natin, yung kasalukuyan po dapat makontain natin yung ating budget at magamit ng tama. Eh kung nakaraan na yan, halimbawa, winaldas nga talaga, lustay talaga itong si Sara Duterte. Pwede naman natin pa rin habulin yan. Pero wag natin lahat ibuhos ang oras natin sa kanila. Ibuhos rin natin oras natin sa paghanap ng katotohanan sa mga maleta. Ayan, may komento po itong si Sir Julius ano? Dito sa ating programa.
0: Ang gusto lang namin.
1: Ayan, si Ma'am Arceli Dulin. Ayan, katambay na rin ito. Ano, sabi niya rito, kahiya mga tongresman.
0: Kami ang buhay sa gitna.
1: Na, kongleta, ma'am. Yung mga kongleta natin, iba priority. Ay, yung mga kongleta.
0: Bawat sentimo, di sana kami.
1: Sabi ni Sir Julius Bernabe, ano ang karapatan ng magnanakaw na humuska sa pinabintangang na magnanakaw? Impeachment? Malinis ba? Wala ba silang hidden wealth? O sa pang kredibilidad? Anyway, mga katambay, sige, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating palatuntunan. Pero commercial po muna tayo, mga katambay.

0: Magic.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tapno extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita, iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pa'y?
2: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Ang order na pa'y manapo?
1: Dahil to yan, di pakbet! Doa nga order ti ingado,
2: extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
8: Ay no, managsakit na't lang dahi to.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
11: Ti trabaho, narigat no nagtangan, agpipikal ken agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta ken ehersisyo. 550 SRP laeng kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
12: Manong, dumagas na pa IBDJ pagkatangan empanada,
13: excuse me. Dayem, okay kamit laeng.
12: Nagsublin sa mati sakit kon.
14: Binat daytan.
15: No, adagurigor ken adagagiddan na nga sakit ti ulo ken bagbagi.
13: Adabina ken nagigiddan na sakit. Rexido
16: Forte! Nalalisto, abanat, itiupat.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mas bilis banat sa apat.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan Taganegros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.

0: Yan po ang para sa mga buhaya. Ang kantang yan ay para sa mga buhaya.
1: Bago, ngunit gutom pa rin ang tao. Bayan ay nilalamon habang sila'y nakatawa.
0: Maraming maraming salamat. Mayroon pa rin pong pumapasok dito sa ating tambayan. Maraming maraming salamat kay welcome kay Rowena Tagyam Robles. Ayan, shout out na kita, Kakuba. Rowena Tagyam Robles, saya certified katambay na rin. May mga pumapasok pa eh, hindi natin makikita eh. Nasa lima eh.

nyo, mga katambay. Nagkukublisa dasal. Napaka timing kasi, mas kaya mas lalong nawawala ng kredibilidad yung impeachment. Dahil ang tagal, mangangalahati na yung taon po, mga katambay. Ako ma-observe po ninyo, walang mga project na gumagalaw. Walang project na gumagalaw, pero noong dumating yung punto na magkakaroon na po ng pirmahan sa impeachment, sabi po ng Malacanang through Anticler na sabi niya ilalabas na daw ang pondo para sa mga proyekto. Tapos sabi nila approve na rin daw po yung karagdagang 300,000 para sa MOOE ng mga tongresma, este mga congressman. Ay nagfiesta sa pawis ng taong matindi sila, no? Sumusweldo naman po sila. Mandang sweldo nila. Yung mga kababayan nga natin, ang mga nasa private company. Minsan nga, para lamang magawa nila ng maayos yung trabaho nila. Eh kayo, na nanonood ngayon. Kayo, na nakikinig ngayon. Diba? Para lamang magawa po ninyo ng maayos ang trabaho ninyo kahit nasa pribadong company kayo. At napipilitan po kayong gumamit ng sweldo ninyo. Pero itong mga mambabatas natin, lahat yan, showcase yan. Mula yung sa bahay niya, operasyon ng bahay niya, hanggang sa gasolina ng mga sasakyan niya, sagot natin lahat yun. Lahat ng pagkain niya, sagot natin lahat yun. Hindi nababawasan yung sweldo niya. Ang masaklap, nagnanakaw pa sila.

Hindi lahat ng korupsyon ay may posisyon. Minsan, ito'y nakatago sa loob ng konsensya. At bago natin husgahan ang mga nasa itaas, tanungin muna kung tayo ba'y tunay na malinis.

0: mga kaibigan, mga katambay.
1: Wala naman.
0: Tuluyan na nga rin po tayong naubusan ng oras dito sa ating palatuntunan.
1: Mambabatas, lumabas.
0: Wala po tayong magagawa kundi ang muli pansamantalang mamahalam po.
1: Hustisya rito, galit ng tao.
0: Sa lahat po ng mga nanood at nakikinig.
1: Wag nyo.
0: Wala po tayong magagawa. Magtiis na lang po tayo.
1: Pinoy di pipigil.
0: Hintayin po natin na darating ang panahon. Makakapili po rin tayo ng tamang mga lider sa ating lipunan.
1: Walang makukulo.
0: Yung may prinsipyo.
1: Boy, lalo.
0: Yung may paninindigan talaga.
1: Justice.
0: Yung ipaglalaban talaga ang karapatan nating mga mahihirap.
1: Magwawaka.
0: Kasi tayong ano, ang pagpili kasi ng boto, ng iboboto po natin mga katawan. Hindi yung kung gaano kalaki yung binibigay sa iyo.
1: Mabilis lang ang gawa.
0: Dahil sa totoo lang po, mga katambay, yeah, malaki po yung naibibigay natin sa kanila kaysa yung ibinibigay nila sa inyo.
1: Ulit-ulit ang dula.
0: Ah, yung sa eleksyon, kapag binigyan po kayo ng 3,000, ng 5,000.
1: Kayo talaga.
0: Ah, wala po yan sa naiaambag po ninyo sa ating gobyerno.
1: Pilipino ay di pipigil.
0: Ikaw na lamang, halimbawa, naggagasolina ka ng 100 araw-araw.
1: Kung walang maku-
0: may VAT po yan na 12%. Magkano ang 12% ng 100? That is 12. 12 times 30. O, magkano? 12 times 30. Wala tayong calculator. Kung 12 times 30, that is... 400 plus 400 times 12. Diba napakalaking pera na po yun? Isang taon lamang po yun, umabot na po ng halos 5,000 yung naibigay mo. Pero sa gasolina po, hindi lang yun ang tax na binibigay mo. Tignan mo ngayon yung nangyari sa ating gasolina. Sabi po ng manibela po mga katambay,
1: bilyon bilyon,
0: punong-puno ang lahat ng mga tangke, mga pinag-iimbaka ng mga oil companies, ano, ng tinatawag po nating gasolina. Pero ang totoo po mga katambay, ha, hindi naman daw po nila binili yan, ano, sa Middle East.
1: Ang Pilipino'y
0: Dapat po mga katambay, magising po tayo. Dapat maging seryoso na rin po tayo mga katambay sa pagpili po natin ng ating mga kandidato, ng ating mga lider tuwing darating po ang eleksyon. Mga kaibigan, maraming maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Dextres Tangyam. Nag-iiwan po sa inyo ng magandang, magandang umaga.

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5, Magic FM, Tacloban, 98.3.

0: Magic FM sa Dipolo 90.9. Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: It's now 9 o'clock. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
3: Ti trabaho, narigat no natangan, agpipikal ken agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta ken ehersisyo. 550 SRP laeng kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
4: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: check your time. It's now 9:15. Time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Nagsalong at may tente lang nga nataanak mo.
2: Ay no, managsakit mat lang dahil ito.
3: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus, araw-araw.
6: No nagriing ako, nag-best cafe ako.
7: Ako si Catherine Alvarez, taga rito sa Bangar, La Union.
8: Mula nung umiinom kayo ng Best Cafe, ano naman po yung magandang naidulot ito sa inyong katawan?
7: Actually, pumayat ako and then yung blood sugar ko is na-maintain ko. But every morning ko lang itong tinatake. Pero okay naman. More than 6 months. Pero ang daming nag-lose ako ng weight ko ng 12 kilos. Try po ninyo, maganda. Bukod sa maganda, masarap pa.
9: The Best Cafe, 8-in-1 coffee mix, kaya magatang ti groseria, kaya botika, dita lugaryo.
10: Lalo pasan

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Ang ordonak pa'y man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet! Doang nga order ti nga doon!
1: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Titrabaho, narigat nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
7: Anong, lumagas na pa yung BDJ pagkatangan empanada,
8: excuse me, dayem, okay kamit laeng.
7: Subling sa mati sakit kon.
9: Binat daytan.
10: No, adagurigor kin adagagandan na nga sakit yung ulo kin bagbagi.
8: No, adabina kin nagigandan na sakit.
11: Rexino Forte.
12: Naalalisto, abangat, itiupat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mas bilis banat sa apat. This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: Check your time. It's now 9:30. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
7: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko.
8: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
9: Ruwa ka! Nagana si tibiag. No agpakada kada kiti anay. Kanwa'y kiskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laan. Naproxen sodium is a generic name of silan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
0: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
10: Manong, dumagas na pa'y BDJ pagkatangan empanada da
11: excuse me. Dayem, okay kamit laeng.
10: Subli sa mati sakit kon.
12: Binat daytan.
13: No adagurigor ken adagagdan na nga sakit iti ulo ken bagbagi.
11: No adabina ken nagigiddan na sakit.
14: Alalisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mas bilis banat sa apat.
16: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
17: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
16: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
17: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nung walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
0: Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambience? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Batong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares. 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang iyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Pengiriyo, Tuligrao City. In front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria. Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali ng kausap ang may-ari. Kaya sigurado makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading. Located at Soldiers Hill, Tugay, along the highway beside Tamayo Store. For increased contact 0906-765-0367. Owned by Cynthia Tamayo Caurel. BCG Cars Auto Trading. Drive your car at your dream price.

0: check your time. It's now 9:45. Time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng nati panagluto-luto. Tap no extra tikita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Aguray manan, at da extra nga panglaban dita. Tiamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang order na kay man, apo?
1: Dahito yan, di pakbet. Doon nga order ti igado.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
7: Nagsalun admit 10 lang nga nataanak mun.
8: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
9: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Ti trabaho, narigat no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiyo. Mag-Farex B araw-araw.
11: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This song is brought to you by Escalan. Naganas itibiyag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Escalan. Bentaha, iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa kutuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: It's now 11 o'clock. Time Check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. I got my
2: head out this show. Magic Content 2-1. All in one program. Magic Content 2-1.

din namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM. Katam-

0: That song was brought to you by Rex Del Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kasi kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Bilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tuligrao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tuguegrao City. Ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Centro Highway, Tuguegrao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. Owned by Trisha May Binwa.

0: Magic.
1: Check your time. It's now 11:45. Time Check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
2: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko.
3: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
4: Itan apo.
3: Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
5: Ruwa ka! Nagana si tibiyag. No, agpakada kada kiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, tipo. Puso kayong bulsa. 950 SRP laan. Naproxen sodium is a generic name of silan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung labyan.
1: Naganas iti biyag no agpakada. Kadagiti anay, kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair, ti puso kayong bulsa.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
10: No nagriing ako nagbe.
11: Si at ni Mel alias 5'6 ti tagaran kawayan sa Bella. Ada medyo kabkabaw kun sir. Gaputan kapkapenak iti best copy gold. Pimintas ti memoryak ta am amin nga digiti pautang ko kahit ang kumalipatan en. Uray numa maturog ako. Da kayo nga dumdumeg. Agusar kayo iti produkto iti J-Do Marketing ta digito kahit napintas iti maitid na nga salon at iti magbagitay.
12: Magatang ti groseria ken botika ti talugaryo.
13: Defensa ti adu.
1: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
14: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road at Atulayan Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang Branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.

Ihatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ayaw.

0: Siak ni Katarina, Lumawig, Tupinyo, from Purukuan, Balagan, San Mariano, Isabela. 62 years old.
1: Tanan, di kaya narik natay, pinag-usar tayo, best cafe ba?
0: Tapos asin na po, tahan mga kirkiraos, tibuksit ko. Hanga kaslantan nga dati, pagbubusoga, ngamno dahi tan, as asin na po talaga maya. Tundi, latahang pa nga kibkibati, barukong ko.
2: Ti best cafe, 8-in-1 coffee mix, kaya magatang ti groseria, kaya botika, dita lugaryo.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng natipanagluto-luto. Tap no extra tikita.
4: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
5: Agura imanan, adda extra nga panglaban dita. Ti ammo nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinalaing pa?
5: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Ang order na kay man apo?
3: Daito yan di pakbet. Duwa nga order ti gado.
5: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
1: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: This song is brought to you by Rex Dolforte. Mas bilis banat sa apat.

0: And that song was brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
1: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
2: Gabay Kalusugan!
3: Pagnimbag ng oras, manen kakaruba! 0917-564-6789 iti hotline number tayo. Thank you kadagiti. Kan kanayo na po nagtetek sa damdamag. May panggap kadagiti na dumadumang produkto tayo. Kasama tin kakaruba.
4: Yes.
3: Kagiti mga ibingbing lang iti padasan. Nagaduti testimony kat via text. Kumusta dagiti taga La Union? Halog Drugstore All Branches. Northwind Drugstore All Branches. Ha? Available dita tiya Best Cafe 81 Herbal Coffee Mix. Ken am amin nga produkto tayo kaka. O dagiti na nga tumit iti blood sugar na dagiti diabetic o tapno iwas diabetes ha. O dapat tanangin niyo dagiti papaunay. Ken agkap kape ka dapat di sugar free. Ha? Kas kumanda ito yung Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix na isang rot na ito yung kape. Tapos iti kasakit han nga ngato iti blood sugar level ngamin serpentina ha iti main component main ingredients na ito adaan pa iti ginkgo biloba para kadag iti kakayat na nga lumaing ag memorize o dag iti agkabaw dita iti problema mo po ay malasin nila kay mo nagpayamot na ka nila kay mo hindi kinakabaw mo problema ha iso nga kadag ito yung panahon dapat terarob ubem nukwa nukas tati problema Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix magatang kadagdim amin nga butik afo na kimimas pa itilasan na kahit kaka
4: one coffee
3: sugar free may laeng am amin nga kapeto yung karuba it keta sugar free ayan
4: hey!
3: O kas kumami lang na ito yung Best Cafe Green
4: yes. Yan ka na kan
3: with alingatong dayta iso nga dagiti artag tapno iwas dialysis kaka o dagiti atang problema ti puso ha padasin yung kakaruba iti agkape mo iti Best Cafe Green ngamin adaan ti Red Ali nga tong dati Best Cafe Green nga isunay tati may amang tulong tapos iti kasta at dati mang sarap akadag iti na dumadumang nga toxins nga posible nga mang perdi kakaruba iti kidney iti may sa nga tao ayan especially adag iti managapgad no na laing kakamangan iti naapgad may sa nga maperdi dahi ta posible kaya dahi to yung kidneys tayo ayan iso nga masabol mo mang salaknib dita kaka dahi to yan, Best Cafe Green with alingatong plus L-carnitine. Oh, andati L-carnitine ni Reta. Anak, andati L-carnitine. Dakil may tulong Reta tapno. Mapespas, kakaruba, rito yung sub-subrang at taba. So nga, dagiti bilbilan nito. Oh, eh, dapat ti kape mo, Best Cafe Green, ha? Dagiti adan problema ti puso. Dahil ito yung L-carnitine nga min. Dakil may tulong na tapno. Maalagaan, pumintas, iti salun at iti puso tayo kaka. Best Cafe Green, magatang kadagitim amin nga butika na itan 155 lang per box na itan kaka. Miso nga kayang-kaya iti bulsa numang painangin ang tipa masahe siguro.
4: Herbal Mix!
3: O tanangin na garot met iti gasolina kada diesel. Pero numang paikasdahan tayo bagbaybayan iti karkarot ka tayo tano datat mabaybayan tayo. Lalo nga ka problema tayo kaka. Miso nga tap na iwas diabetes. Ang nga-tungato ti sugar o dapat ti kape tayo na imas lagro din. Sugar free pie. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. O, tapos nung maiwasan mo iti bukol-bukol iti matres. O, dagiti adan problema iti panagbawas. O, Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix mati basapol mo kaka. All-time favorite. Ha? Kakaruba, yan. Kaya siyempre, adan mo dito yung Best Cafe Green tayo. O, para mati ka dagiti ay bilbilan. Ha? Para ka dagiti managapgan. O, tapos nung adamang alagi iti kidneys. Best Cafe Green. Ha? Kaya haniliblibatan. At nabarbaro unay nga produkto tayo. Dito ay Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na isang ratmet para kadagiti at daan apo iti high blood dagitihan makaturturo ken dagiti high cholesterol dahit at dapat ararub ube mong kada bigat ha? Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix sugar free me lang dahit na kaimimas me lang tilasan na patasan nyo kakaruman na nyo pa na patasan magatang dahit ang kadagitim amin nga butika dita Kawayan City Isabela o Butika Aves Talavera Supermarket kinama amin nga butika ura sa di naman ti ayan mukha ka. Sigurado magatang mo detan Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ah, kumusta mo din nakaruba na kita? Fug, saksakit iti tiyan na ha. Saksakit iti bagbagina. Opo, prusa ni Redan.
4: Peket ti ka.
3: Anya, tiya pros. Ay, kaon sa balik, Kiyusay Body Oil. O, ti Kiyusay Body Oil ha. Magatang nga nagdem amin nga butika uray sa dino ti ayan mun kaka. Alawin, awan man rin ti oras ko. Anya ngay garot, siyak man rin tagpakada. Sa kapo ni Jay Doo, mga iba't bati tinimbang nga bigat ay amin.
5: Nagsya at kapembe.
0: Hindi lang to pares, ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pansit lovers, meron din silang classic pansit batil patong at pansit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigaraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang

0: are the times and the music for your soul. Your kind of radio. Right here, my one and only station.
1: Magic FM. It's now 1:30. Time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
4: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pay?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ag order na pay man apo?
2: Dahito yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
4: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This song is brought to you by Eskelan. Naganas iti diagno agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa.

0: That song was brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasail at lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sasin ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
4: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road at Atulayan Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang Branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.
5: Yes, we're back. Our time, 1:37 in the afternoon. We're back here sa ating program, Magic Moments, your sentimental love songs with your sentimental lady. This is Lady Jen. Good afternoon to our texter 0432. Good PM, Lady Jen. Air Caminang song, Goodbye Girl by David Gates. Thank you, Ma'am. J.M. Quality naka-tune in always. Magic Moments. God bless and keep safe always. Thank you so much. Kayo rin po dyan. Salamat sa pakikinig. And also, stand by for your song. Hi kay Kuya Ariel Caspe Barizo. Good afternoon po again, Kuya Ariel. Salamat again sa pagtambay sa akin dito sa ating program, Magic Moments. Hello po, Idol Binibining Lady Jen. Sadya po bang walang DJ sa umaga? Meron po. May news tayo ng 8 o'clock to 9 o'clock in the morning. And also, pa-shoutout naman po mga kasamaan ko dito sa MGS Calabun Store. Kay Eliza or Eliza, Hazel Ann, at kay Manager, Ate Patring. Hi, Ate Patring. Good PM. Thank you so much sa pakikinig sa ating program Magic Moments. Requesting for Torn Between Two Lovers. Salamat po, Idol. You're welcome. Thank you so much, Quariel. And so, here's now your song.

0: today's best music and yesterday's greatest hits. In together, this is 91.7
1: Magic FM. Check your time, it's now 2 o'clock. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12, walang BBTO. Mag-Farex B araw-araw.
2: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y di agpo. Agpakada akun anak ko, agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
3: Itan apo!
2: Agpakada akun mare, unaan kayo nga tumaray!
3: Ruwa!
4: Nagana si Tibiyag, no agpakada ka dagiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is the generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabyan.
1: Naganas iti biyag, no agpakada, kadagiti anay, kadwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa.
6: No nagriing ako, nagbest cafe ako.
7: Ma'am, anak, inaaganda itatayan?
8: Consolacion Corpus. Tagagayong-gayong norte.
7: Ma'am, tawin tayo, ma'am?
8: 62, sir.
7: Kita na yung itinarik na tayo, pinag-usar tayo, best cafe, ma'am?
8: Mayat mo't aserta, paisbun na ka, pagbawasin na ka, si kayong nga, agtapi kayo mo, tapno mayat, pwirik na yo.
9: The best cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, dita lugaryo.
10: At damarunggay, amang defend.
11: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: And that song was brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan, pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, pumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-aalaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair at barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at karatig lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegrao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect ka-partner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyos Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors, Bavarian, Strawberry at Chocolate, Bucurol, Spanish Bread, Pandecoco, Hopia Baboy with 3 flavors, Pianono Ube, Panda, and Strawberry, Milk Tea Donut at syempre ang kanilang init na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyos Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegrao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Penge Leonardo Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyos Bakery.

0: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
1: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
0: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
1: Gabay Kalusugan!
2: Ngayon mga oras, maknayin kakaaruba. Talagang nabaran di panyempo na.
3: Iso nga kaganganasan na launa iti umarubom kakaruba iti best juice.
2: Ang bagong juice ng bayan. Nung nagiti ubing niyo kakaruba, kita madiunay manangan iti kulgulay kina prutas.
3: At syempre, kaya damit siguro prutas ang imaong garot may igatang matanay pa nagririgat.
2: Ay kita pagmirinda inulat ng akaruba iti best juice. Tangamin na ita best juice, gulay ken prutas iti nagyan na dayta ayan. O ti best juice ang magatang karagitababin nga butika ken groseria supermarket ure sa dinuman ti ayan nyo. Siyak man na natin manong itatangatang J. Dizon. Makagadwa iti nasod di limang minutong isang pa iti programa Gabay Kalusugan iti hotline number tiget awan sa bali 0917-564-6789. O nasud nga bragdingding kay kadagiti taga Baguio City ayon Chongsan Supermarket All Branches
4: Best.
2: Rising Sun Commercial All Branches
4: Next.
2: Ken Wayne di tala Trinidad magatang ditan iti Best Coffee 18-1 Herbal Coffee Mix paborito dagiti babae dagiti abnormal panagbawas na dita o dapat natar arup ube mon Best Coffee 18-1 Herbal Coffee Mix hampay nagbaliw karubat di presyo na inggana tatam manipod iti 156 pesos laingan. Iti presyo na numapay na kahingin at crudo pero ti best cafe hanpay nagpangina kaka. O dagiti adan met iti problema kakaruba iti panagturo. Dagiti high cholesterol. Ay, kumusta kayo? Dagiti high blood. Hanyuliplipatan ah. Dagiti maintenance medicine nyo para kadagitang sagubanin. Yulit ko ah. Mabalin nyo kakaruba ti agkapimutan iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Tangamin dagiti na duma 36 ko naman ng herbal din na ginadeta. Agti din nulong tapon iti sa manormalize na ito problema nga. Panagngato-ngato iti pressure mo, high cholesterol, ken dagitihan nga makaturturog laon unay. Aya, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Kapeng inaramid ti doktor. Sigurado ti salon at mo dita kaka.
4: When ka best?
2: O dita di parna iti Ilocanja. JTC Mall. Magatang imitin iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Two Brothers. Grocery, ayan. Kaya dita di paano iti Cagayan Valley, ang amin nga butika kin groserya ditan.
4: Hey!
2: Talavera Supermarket All Branches. Adatan na i-deliveran iti 36 in 1 Herbal Coffee Mix nga tinaga na. Dr. M's, ayan. Nasutipan ka ba nagdindingin ka na iti taga di paano na tibiskaya? Farmacia Solonyo All Branches Liza Supermarket. Kinamamin! Maghatang yun ditan iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Kastamit din ka ruba dagiti managlingling at amuya. Nung managlingling it ka, posibleng data ti pagkapuan no apay nga agang lit ka kaka. O dagiti kahit namat iti pumudaw kilikili na hanyulipilipatan at damotan iti Dr. M sa tawas kakaruba mabalin usaran dagiti nang isit iti kilikili na naangot pala kilikili na. Naangot iti saksakan nuno ag sapatos athlete foot nga kunata Dr. M's tawas kakaruba ti aramatim nga sabon ha available natin ka dagitim amin nga butika na ikabila dagiti nasisiglat nga salesman wino ahente tayo kaka o kasama tin ah dagiti ado na po iti uban na makapalakay makapabakat
4: kape nga erb
2: ay kat anyat aramidem ay kat tiraim datan ah iti just color ayaw
4: yung nga John sir
2: 10 to 15 minutes kag talinhin da dya just color eje buok mo sakbay mo balnawan may mayat no hampay na basa ti buok mo igulgul mo da just color aya kita ay mreta kaka da puraw nga buok mo pangisiti na paupingin na ka iso nga ito no mapangkag marcha ah ti stage ah nang nangruna no honor roll to di anak mo na ita ah asinig mo na ti panagmamarcha ay kakot apay ngayon ni kumari kat men ubing na tama at kunada hampay uban na akfo di daan mo ginas color mo lang gayam ayan. O just color ang magatang karagdam amin nga butika retan kaka. Ken syempre dagiti kalbo dagiti glaglaga sa buk na at damit shampoo tayo para dita Ira Shampoo 2 months nga diretso nga panag shampoo iti Ira Shampoo kaka. Kita ayam ti panag singising dita buok ayan dagiti kalbo nga mugmuging tubuan ti buok dita kaka. Patasan nyo ah Ira Shampoo magatang karagdam amin nga butika uray sa dinaman ti ayan mo alawan awan man ti oras ko siya ka tayong pakada ako. Siya ka ni J.D. Mga bat-bati, tinimbag, gabi ka tayo amin.
4: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may alisabaw at alitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pansit lovers, meron din silang classic pansit batil patong at pansit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigaraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigaraw City. Tapat ng Power 3 Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.
5: All-time favorite love songs.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
2: All hits, all day, and it's all yours.
3: Magic FM!
4: What it do, baby boy?

0: in to kick it off.
1: This is 91.7.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
3: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita! Ti amung nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinalaing pa'y?
3: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Ang order na pa'y man, apo?
2: Dahil ito yan di pakbet! Doang nga order ti igado!
3: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: This song is brought to you by Rex Del Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Mindaman Lapas po. Taga Barangay Elizabeth, Ingres, Ilocos Norte. Kasi mula nung gumamit ako ng best kape, nawala na yung panginginig ng katawan ko kasi mahilig talaga ako sa kape. Kasi diabetic po. Sa mga katulad ko pong diabetic, subukan po natin itong best kape. Maganda resulta sa katawan.
1: Ang best kape 18-1 coffee mix ay mabibili sa mga butik at groserya.
2: All hits, all day, and it's all yours.

0: And that song was brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Noong nagriing ako, nag-best cafe ako.
2: Ano po yung pangalan natin?
3: Jaira Borser.
2: Taga saan po sila?
3: Badok.
2: Ilang taon ka nang gumagamit ng Best Cafe?
3: 3 years, sir.
2: Kumusta naman yung pakiramdam natin sa paggamit ng Best Cafe?
3: Maganda po yung tulog ko, sir. Tas kasi may goiter po ako. Parang naaagapan naman niya, sir. Maganda po ang Best Cafe, sir. Inaanyayahan ko po kayo na itry nyo po yung Best Cafe. Yun rin po ang gamit ng mga pamilya ko, sir.
4: Ang Best Cafe 18-1 Coffee Mix ay mabibili sa mga butik at groserya.
0: Hindi lang to pares, ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best Pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may alisabaw at alitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pansit lovers, meron din silang classic pansit batil patong at pansit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugatsur, Tugigaraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigaraw City. Tapat ng Power 3 Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.

0: hits all day, and it's all yours.
1: Magic FM!
2: It's now 4:30.
3: Time Check is brought to you by Celine Plus.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
5: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaeng.
6: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Ti ammong nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinalaing pay?
6: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Ang order nga pay man apo?
4: Da ito yan di pakbet. Duwa nga order ti nga do.
6: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster. Versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
10: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akun anak ko, agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare, unaan kayo nga tumaray.
11: Ruwa ka! Nagana si tibiyag, no agpakada kada kiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laen, naproxen sodium is a generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
2: Naganas iti biyag, no agpakada, kada kiti anay, kadwa iti eskilan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair, ti puso ken bulsa.
13: Basta pag nilalagnat,
14: dapat matik, ibay Jessic.
13: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
14: Dapat matik, ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang maggalawang isip.
13: Dapat matik, ibay Jessic.
15: Alagang Unilab yan.
16: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
17: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
18: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang paywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw.
19: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
18: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
19: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
18: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
19: Okay ba?
18: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
19: Yung rice coffee?
18: Masarap.
17: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Let's go! All the hits on your way home. Take me home.

0: hits just keep on coming.
1: It's now 4:45. Time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
2: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng natipanagluto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaang.
4: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti amum nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pa'y?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ang order na pa'y man apo?
2: Dahil ito yan, di pakbet. Doa nga order ti ingado.
4: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster. Versus Alaksan FR, New Alaksan Extra. This song is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: say goodbye.
1: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Dilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tuguegrao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tuguegrao City. Ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Central Highway, Tuguegrao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. On by Trisha May Binwa.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: That song was brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
1: Nag-riing ako, mag-best cafe ako.
2: Saan natin nagantay tatayan?
3: Marilig Ibanez, sir. Manayon bang Ilocos Norte?
2: Kumusta namin iti narik na tayo iti pinag-usar tayo iti Best Cafe?
3: Dati-dati kat permi iti pinag-high blood ko, maulaw akag sakit pa'y ulo. E di nasarakak dito yan kat nakamaymay atin. Padasan niyo mati agkape ka dito Best Cafe. Ado di limag-anan ti Rick na hindi agus-usar kami ka dito yung apo.
4: Ti Best Cafe, 8-in-1 coffee mix ken magatang ti groseria ken botika dita lugaryo.
5: Ito na ang pampagana at masarap na kasama. Magic Tutong Katambay. I'm reading folk.

0: Check your time. It's now 5:15. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti annay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
1: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sagdeng na ti panagluto-luto. Tapno extra ti kita.
2: Annay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaeng.
3: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Ti ammong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang ordo na kpay man apo?
1: Daito yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
7: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
11: Ay no, malag sakit na't lang dahi ta.
12: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
13: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
15: Basta pag nilalagnat,
16: dapat matik. Ibay Jessic.
15: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
16: Dapat matik. Ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
15: Dapat matik. Ibay Jessic.
17: Alagang Unilab yan.
18: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
19: Manong, lumagas na pa BDJ pagkatangan empanada,
9: excuse me. Kayem, okay kamit laeng.
19: Subling samat ti sakit kon.
2: Binat daytan.
4: No, adagong rigor kin adagagandan na nga sakit ti ulo kin bagbagi.
9: No, adagabina kin nagigandan na sakit.
5: Rexido Forte!
11: Alalisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mas bilis banat sa apat.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
7: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
10: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
7: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin sa iBerry. May peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
10: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may alisabaw at alitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pansit lovers, meron din silang classic pansit batil patong at pansit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigiraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada.
17: empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigiraw City. Tapat ng Power 3, Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.

0: check your time, it's now 5:30. Time check is brought to you by Celine Plus.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
3: Agpakada akon anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akon mare. Unaan kayo nga tutaray.
4: Ruwa ka!
5: Nagana si Tibiyag, no ang pakada ka dagiti anay, kanwai kis kilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laon, naproxen sodium is a generic name of Celine. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
0: Naganas itibiyag, no agpakada, kadagiti anay, kadwa iti eskelan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa.
7: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sagdeng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaang.
8: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Ti ammo nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas pinalaing pay?
8: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Ag-ordonak pay man apo?
7: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti ingado.
8: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Manong, lumagas na pa i-BDJ pagkatangan empanada,
13: excuse me. Dayem, okay kamit laeng.
12: Subrin sa mati sakit kon.
13: Binat daytan.
14: No, adagurigor rigor kin adakagiddan na nga sakit i ulo kin bagbagi.
13: Adda bina kin nagigiddan na sakit.
15: Rexido Forte!
16: Nalalisto, abanat, itiupa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mas bilis banat sa apat. Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambience? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Patong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares, 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang iyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Benguela. Tuligraw City, in front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria. Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali lang kausap ang may-ari, kaya siguradong makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading. Located at Soldiers Hill, Tugay, along the highway beside Tamayo Store. For increase contact 0906-765-0367. Owned by Cincha Tamayo Caurel. BCG Cars Auto Trading. Drive your car at your dream price.
17: More music. More collections. From Magic FM.

0: 91.7 Magic FM. Vigan 94.1 Magic FM. Lawak 92.3 Magic FM. Sakawayan City, Sabela 90.5 Magic FM. Tacloban 98.3 Magic FM. Sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas. Ang Magic FM. Katambay mo. Proud member of the KBP.
1: It's now 6 p.m. Time check is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Manong, lumagas na pa yung BTJ pagkatangan, empanada,
3: excuse me, hayem, okay kamit lae.
2: Nagsublin sa mati sakit kon.
4: Binat daytan.
5: No, adagurigor, kin adagagitan na nga sakit, iulo, kin bagbagi.
3: No, adabina, kin nagigitan na sakit.
6: Rexido Forte.
5: Alalisto, abangat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mas bilis banat sa apat.
8: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ito na ang pampagana at masarap na kasama. Magic Tutong Katambay. Ang reading folk.

0: Magic.
1: It's now 6:15. Time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na tipanagluto-luto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
4: Aguray manan, at da extra nga panglaban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pa?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ang order na kay man apo?
2: Dahito yan, di pakbet. Doa nga order ti igado.
4: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
8: Nagsalun admitin tila nga na taanak mo'n.
9: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
10: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
13: Basta pag nilalagnat,
14: dapat matik. Ibay, Jessic.
13: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
14: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik. Ibay, Jessic.
15: Alaga.
16: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
17: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
18: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
17: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
18: Gabay Kalusugan!
19: Birthday Berg na oras, manen! 0917-564-6789 iti hotline number tayo. O, nagtay, naangot ikilikili na dita at anabara ti panyimpunan. Ababoy mo, di ba pan makitungtungtung dita karubak na nagangot takilikili. Ito naman minsan, ha? Lisyanda kang tupa yan. Ayan. tirain detan iti Dr. M's tawas. Detan dapat nga sabun mo nukwa ya. Ayan mo mo detan no tawas ang mumuntikit na nga sabun detan pangikat itihan nga nasudi nga angot iti kilikili. Ayan. Inaramid tayo detan Dr. M's tawas. Ninayunan tayo pa iti ingredients na. Isuray tayo niacinamide. Ayan. Isuray tayo apo iti mang lightens para kadagitin ng isit nga kilikili. Papintasin na detan kaka. Medyo makikita mo kat nga aglights. Ayan. O, di dyan ngisit-ngisit na nukwa. Dagitin ng isi, tapo, ngasing-singit. Oh, dapat na dat pang tiramon. Ayan, Dr. M sa tawa, 70 pesos lang. Ti may isang kasabunte rita. Magatang yung kadagdam amin nga butikawin. Ken syempre, dagiti dumit ti pimples na, aduti pekas na. Especially pa nagpupudot, nung napudot ka, dito pa nagpepekas, pa nagpipimples. Ayan, o edamit sabunte para dita. Ira, charcoal soap. Ti masapul mo dita kakawin. Hampala nagbaliw ti presyo na, sang agasot pailaeng iti may isa. 100 ml data karuba 2 bulan mo nga usaren gen pati ubing mabalin yung usaren pati nilakay mo mabalin naman yung usaren data ka han nga gaputa pang pekas ken pang pimples dagiti la da pimples na da pekas na agusar tapno ma-prevent dagiti nga problema ti kudkudil kaka hindi ita na gusar kan ira charcoal soap available ka dagiti mamin nga butika plus at dapay may isa wen anya di jay may isa ira 3-in-1 so para met ka dagiti ado trinkels na kayat mo kadi mas na kinis na pudpudaw nga ko din. Ay kita itahan, di ka aramatin nga sabon. Ira 3-in-1. So powered by glutathione and kojic extract. Amutay mo ten, di glutathione and kojic pampapudaw dahi takaka. O diba? Tirain yun. Ah, dagiti problema ti kudkudil yo. Ah, ira 3-in-1. So bagat ang amin ka dagiti, buti ka dahi tan kaka. Hey! Iti hotline number ticket 0917-564-6789. Oy! Nalipatak ha, dagiti naganan. At dati problema nakakaruba iti fatty liver ha. kaso yung remedy nyo, mabalin nyo iti agtsaa, iti Dr. M's Amazing Tea. Aya, doon yung pagriing mo tibigat, di aong pa tinagyan ti tiyan mo, agtsaa ka nga dagusan. Iti Dr. M's Amazing Tea. Aya, idiretsyom iti 6 months, kita ay dakil may tulong na tapno mapuka doon ito problema. Kagayem nga naganan, nga fatty liver. Ti babae kinalaki, posibleng agkaroon ti fatty liver. Kat, aya, especially no medyo nalukmag. So nga, amo yun, nuhan namin nga maagapan na ito fatty liver. Posibleng agtinag ti problema nga liver cirrhosis. Posibleng nga ipatay dahil ta nga sakit ka. Kaya, so nga, no fatty liver pa lang, ay i-address mo detan ka. At saka ka, iti Dr. M's Amazing Tea. Aya, maganda ito yung Dr. M's Amazing Tea tayo. Ganyan. Mayatmet ka dagiti babae, especially dagiti kang kanayan, nagsakit ti pusong na. Nagsakit ti pusong mo detan. At saka ka, Dr. M's Amazing Tea. Gumatang kan ka dagiti amin nga butika at dati magatang mga minan ka dagiti amin nga butika. Uray sa dinukakati. Ayan mo.
0: Kape nga herbal.
15: Kape nga natura.
19: Naso di pa ng dingdingig. Ah, kadagiti taga Pangasinan.
0: Yung serial.
19: CSI Supermarket, St. Joseph Drugstore, all branches magatang yun ang itiga Dr. M's Amazing Tea. Ken syempre nagitiga kapkape tayo, ken uray tika barbarong kape tayo, Dr. M's 36 in 1 coffee magatang ulit ay kini CSI ken St. Joseph Drugstore kaka.
0: Natural
19: alawan sakpay ng agpakadak ulitik nagitay kalbo anyo palubos ang agtapos tumala dito yung taon dito yan kaparbarong baro pa lang atawain. Kalbo kayo tuman next year rin. Tatapay lang ang gramat kan. Ira shampoo gagayem. Especially no medyo kwa pala tabuok mo. Aglaglagas pa lang. Wen. Tirahim retan. Ira shampoo. 2 minutes ngagtali na. Diyo shampoo diyo buok mo. Sakpay mo balawan. Tap na itika sa mayat. Iti pa nagsingising. Panagpuskul tabuok mo. Okay? Awan garudan iti oras. Siyak manin atik pakata. Siyak ni JD Zon.
0: Sa Tibes Cafe.
19: Magbatbati tinimbang. Kabigat tayo amin.
0: Sumalun at multi-resistensya.
19: Naimbang.
20: Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali lang kausap ang may-ari. Kaya siguradong makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading. Located at Soldiers Hill, Tugay, along the highway beside Tamayo Store. For increased contact 0906-765-0367. Owned by Cynthia Tamayo Caurel. BCG Cars Auto Trading. Drive your car at your dream price.

0: check your time. It's now 6:30. Time Check is brought to you by University of Cagayan Valley. Kasama mo sa iyong pangarap.
1: Bakit ako? Isu nga nakasagana akong nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akong anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akong mare. Unaan kayo nga tumaray.
2: Ruwa ka! Nagana si tibiyag. No, agpakada ka dagiti anay. Kanwa'y kiskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laan. Naproxen sodium is a generic name for kiskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Yunilab yan.
0: Naganas itibiyag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
4: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal ken agbibinag. Isu nga agfarex B. Gusto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta ken ehersisyo. 550 SRP laan kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngaynal daw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, magfarex B araw-araw.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. This song is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: Magic.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita! Iamum nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pay?
2: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Ang ordonak pay man apo?
1: Dahil ito yan di pakbet! Doa nga order ti ingado!
2: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na! Up to 3 times faster! Versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
7: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
8: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
12: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
13: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: Manong, lumagas na pa BDJ pagkatangan, empanada, da.
16: Excuse me, ayem, okay kamit lae.
15: Nagsublin sa matisakit kon.
17: Binat daytan.
18: No, adagurigor, kin adagagiddan na nga sakit, iulo, kin bagbagi.
19: No, adabina, kin nagigiddan na sakit.
20: Rexido Forte!
21: Alalisto, abanat, itiupa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mas bilis banat sa apat.
22: No nagriing ako, nag-best cafe ako.
23: Ano tinagan tayo?
24: Maylin, Navarro, Bugaw, Ilocosor.
23: Ano nga itimarik na tayo yung TV na gusto tayo best cafe?
24: Di sir, kagtugtugpikal ti ramramay. Yung may din napadasa na ito yung kapen. Mayatan, hanggang pipipigalan. Apo, padak nga, bakit? Sar kayo ti Best Cafe, tanapintas da ito eh.
25: Ti Best Cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, ti talugaryo.
6: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegirao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars. Owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614. Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambiance? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Patong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares, 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang inyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Benguerillo, Tuguegirao City, in front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP. Today's best music and yesterday's greatest hit.
2: In Tugigaraw,
1: this is 91.7
3: Magic FM.
4: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita!
5: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
6: Agura imanan, adda extra nga panglaban dita! Ti amung nga alaksan, adda ti extra nga kinalain na! New Alaksan Extra!

0: B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laeng kada tabletas. Awan ti umibibat. Ag Farix B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw. Mag Farix B araw-araw.
2: Basta pag nilalagnat.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
8: Bakit akun? Isuwa nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
9: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
10: Itan apo.
9: Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
11: Ruwa ka! Nagana si Tibiag. Nung agpakada kadagiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laon. Naproxen sodium is a generic name of Silan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
7: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
12: Manong, dumagas na pa iBTJ pagkatangan empanada da
13: excuse me. Kayem, okay kamit lae.
12: Nagsublin sa mati sakit kon.
14: Binat daytan.
15: No adagurigor ken adakagiddan na nga sakit iti ulo ken bagbagi.
16: Nagdabi na ken nagigiddan na sakit.
17: Rexido Forte.
18: Alalisto, abanat, itiupa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mas bilis banat sa apat. This song is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.

0: mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Agura yung manan, at the extra nga pang laban dita, ti among nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: At order na kpay man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet, doon nga order ti gado,
1: extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo.
7: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
8: At ti ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo.
7: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
8: At ti ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
9: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isungaag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw. Mag Farex B, araw-araw.
10: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: No nagriing ako na best cafe ako.
14: Kap ni Rickson Valdez. Ano tayong tayo, sir? 45. Pagano tayo, sir?
15: Pagani kam ka na, di kailan ang runa nga nariknam, sir. Di pinag-usar mo ti Best Cafe.
16: Mabati cholesterol, sugar, kanda dyan ko ti high blood.
17: Kata nagtumtumaran. Tayo nga barangaya, kanda gusar kayo ti Best Cafe. Tapos no, marinayang mati ti epekto. Kan hangkay uning nga magastusan ti hospital. Panapinkas dato.
18: Ti Best Cafe, 8-in-1 coffee mix. Kan magatang ti groseria, kan botika, ti talugaryo.
19: All time favorite love song.

0: takun. Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
1: Ruwa ka! Nagana si Tibiyag. No, agpakada kadagiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is the generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilabian.
3: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
4: Your favorite muscles.
3: It's now 7:30. Time Check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
0: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
5: Itan apong!
0: Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray!
5: Ruwa ka!
1: Nagana si Tibiyag. No, agpakada kadagiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is the generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilabian.
3: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskilan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
6: Ti trabaho narigan no natangan agpipikal ken agbibinag. Isunga agfarex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta ken ehersisyo. 550 SRP laeng kada tabletas. Awan ti umibibat agfarex B ngaynal daw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wala ang bibitiyo. Mag-Farex B araw-araw.
7: Basta pag nilalagnat,
8: dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
8: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
10: Mag-rise.

0: Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan namang muli sa ating po namang paladudunan. At siyempre yan sa atin, ang ating po namang mga produktong herbal na gawa po naman sa Rice Brand. Tawag na sa ating po namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatuntunan. Sa ating po namang programa, kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po naman sa atin.

0969-226-9623 yung adi mo naman nga numero, mga kaibigan, na pwede po ninyo tawagan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, 0969-226-9623 yung adi mo namang numero, mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung adi po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa adi po namang paladudunan, mga kaibigan.

0: Tawag na po ninyo mga kaibigan ang inyo po mga tanong at mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po naman numero na pwede ninyong tawagan sa ating po naman programa mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Berlin Domingo po, taga San Agustin, Negros Occidental.
0: Pangalan po ninyo, nanay?
1: Berlin Domingo po.
0: Merlin, okay. Taga?
1: Taga Escalante, Negros Occidental po, kuya.
0: Escalante, Negros Occidental. Okay. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 56
0: po. 56. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Apo, kuya.
0: Matagal na po ba, nanay? Matagal na po?
1: Mga tatlong buwan pa lang po, kuya.
0: Tatlong buwan pa lang kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 50 na po na
0: piraso. 50 boxes 50 boxes po ng ating rice coffee.
1: Oh, marami kasi mag-inom po yan. Pati po ako po, marami siyang tip po yan ba? Ang kanyang pan, may marami siyang bukol sa may loes niya, tapos dito sa may tinga niya. Kuya Boy, yun, nawala kuya Boy.
0: Nawala yun dahil po sa pag-inom ng ating rice coffee.
1: Oh kuya, kuwan-ano na, kuwan pa lang siya kuya.
0: Ha?
1: 6 na taon pa lang siya.
0: 6 na taon pa lang, pero pinaiinom niyo na po ng ating rice coffee.
1: Umaga at hapon, at tanghali na
0: ganyan. Ah, very good po, very good po, nanay. Very good po yun. Mainam po yun at malaki pong bagay yun, nanay, na pinaiinom niyo po ng ating rice coffee.
1: Ako po, kuya po, marami din po. Pati sa katawan, may bukol po ako ng jeep, tapos sa likod.
0: Opo.
1: Una, nakit sa katawan kuya po eh. Marami.
0: Marami.
1: Nag-inom po.
0: Mm-mm.
1: Nawala yun.
0: Nawala yun nung mag-inom po kayo ng ating rice coffee.
1: O kuya, pati yung paa ko kuya po, nagmamanas ba?
0: Mm-mm.
1: Masakit na masakit talaga.
0: Mm-mm. I see.
1: Mula noon
0: na uminom po kayo ng ating rice coffee, nawala na po yun.
1: O kuya po.
0: Very good po, nanay. Very good po yan. Dapat po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: O, kuya boy. Tapos yung sakit po, kuya boy, nawala yung may bukol po talaga.
0: Mm-mm.
1: Malaki.
0: Nawala yung bukol.
1: O, kuya. Yung lang anak po na maraming. So, pagkasanamat, kuya boy, talaga. Ako ko lang ba? Marami talaga sa loob niya. Malilita pa yung itlog ng butiki pa, kuya boy.
0: Oo, ganun. Mm-mm.
1: Kuya,
0: ganun po yung mga bukol-bukol po sa kanya.
1: Kuya boy, pati yung paa niya, kuya boy, di siya gano'ng makalaskat. Kuya boy, sabi niya sa akin, sakit akong matasya. Gano'ng masabi niya, masakit akong paa.
0: Uh-oh.
1: Bakit na? Ewan ko, papilay-pilay talaga sa kuya boy. Pero di pa kami nag-inom, kuya boy, ng rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Tapos, no, siya kuya boy, anak sabi sa akin, kuya boy, mahilig siya makinig sa radyo.
0: Mm-hmm.
1: Siya, may, palit ka ng coffee rice. Anak si kuya boy, magpagaling, maraming sakit. Anak siya sa akin. Sa malayo kami dito sa bayan, kuya boy, naami sa bundok.
0: Okay, malayo kayo sa bayan. Apo. Saan kayo nabili? Nanay, saan kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Kuya boy?
0: Saan po kayo nabili ng ating rice coffee, nanay?
1: Po sa Escalante.
0: Sa Escalante mismo. Opo. Tama po yun.
1: Tapos, sabi na ang aking asawa, baba ka na lang ang lab. Subukan mo umili. Baka umaling kayo sa inyong mga sakit. May bukol din siya, kuya boy, sa may patay kamay niya.
0: Oo. Opo. Painumin niyo po ng painumin niyo po ng ating rice coffee din, yung si Tatay, para tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung tawag dito, yung pagaling niya po nanay.
1: Kuya Boy, nawala po ko yun, Kuya Boy.
0: Mm-mm. Tama po. Sige po. O, ano po yung masasabi niyo nanay sa lahat ng mga kababayan po natin ngayon na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sinabihan ko na rito ang kapitbahay namin, Kuya Boy. Subukan daw niya, hindi nang subukan. Na talaga maganda talaga.
0: Tama.
1: Ay sa lahat po ng mga kuha, magpalit na kayo, magmakinom na kayo na rito. Kaya talaga, efektibo talaga ito.
0: Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po, Nanay Merlin. At ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom po nito. Nang sa gayon, tuloy-tuloy din po yung magandang kalusugan po ninyo, Nanay.
1: O, Kuya Boy.
0: Yes. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po.
0: Yes po, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, Nanay. God bless.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. All right. Sige po, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mo namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Atin ng ating mo namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand, mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahagi na kwento, awag po ninyo. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan, mga kaibigan.

0: Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan, na tayo po'y magkakwentuhan. Diba? Tungkol po sa ating mga produkto, mga kaibigan. O, dyan tayo sa radyo natin, Galawag, Quezon. Napapakinggan po tayo dyan ng live. Sa radyo natin, Buwak, Marinduque. Tayo po'y napapakinggan dyan ng live. Radyo Bandera ng Katarman. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Katarman. And happy listening din kay Rachel Sales. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo. Huwag pong kaliligtaan, mga kaibigan, na nandiyan po yung ating mga sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Available po yun sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Ang ating po namang napakagandang sabon, mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Maging yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ay yan po ay na naiinom na rin po ninyo, mga kaibigan. Tikman po ninyo yung sarap ng lasa po naman ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po, mga kaibigan. Napakasarap din at talagang napaka-epektibo din sa ating po namang kalusugan. Kung ito po isasabay po natin sa pagiinom din ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 o kaya ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yung ating pong sabon, mga kaibigan, meron po yung avocado extract, papaya extract, carrot extract, tsaka glutathione extract, mga kaibigan. At alam naman po natin yung kahalagahan ng meron pong extract ng carrot sa ating po namang ginagamit na sabon. Dahil alam naman po natin yung carrot extract po, mga kaibigan, o yung carrot mismo ay may vitamin A at beta carotene din po yan, na nagpapalusog po sa balat natin. Nagpapataas ng collagen production para maiwasan po yung mga wrinkles at nagbibigay ng proteksyon laban po sa pinsala mula sa matinding sikat ng araw. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Ano po? Lilia.
0: Okay po, Nanay Lilia, taga saan po kayo?
1: San Francisco, Quezon.
0: San Francisco, Quezon. Okay po. Ilang taon na po kayo, Nanay Lilia?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Opo, mga isang taon na.
0: Isang taon na? Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay, para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Eh, kasi na, wala po na hindi na ako nilinerbiyos.
0: Nanay, pwede po bang pwede bang pahinaan natin yung radyo po ninyo? O kaya patayin na po muna natin yung radyo po ninyo para magkaintindihan po tayo?
1: Apo.
0: Okay. No, Nanay, sige po, go ahead po. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi na po ako nilinerbiyos.
0: Hindi na kayo nilinerbiyos. Dati po, Nanay, nilinerbiyos po kayo lagi.
1: Kalabog-kalabog po yung dibdib ko.
0: Kalabog-kalabog yung dibdib po ninyo. Pero nung napakinggan niyo po sa radyo yung ating rice coffee, agad po ninyong sinimulan yung pag-iinom po nito?
1: Opo. Tanong ko lang po kung saan ka merong nakakabili. Kasi yung Carlos Superdrug po dito, walang muna ng rice coffee.
0: Yung Carlos Superdrug, dyan po sa San Francisco, Quezon, naubusan na ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ganun
1: po. Kaya nakakabili.
0: Nanay, may mga ibang butika pa po ba dyan sa inyo?
1: Yung generic, wala naman pong tinda.
0: Wala ito naman?
1: Ang tinda nila. Mga markup ang tinda nila.
0: Hindi ko po yun alam. So, Nanay, nandyan po sa, tawag dito sa San Francisco, Quezon, yung kung saan po natin pwede pang makabili ng ating rice coffee. Ang nandito po sa aking listahan, Lucena, Pagbilao, Tayabas, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan. Ginyangan po kayo? Ay, hindi ano. Calawag, Candelaria, Lukban, Atimonan, Piburgus, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Saan po kayo malapit doon?
1: Katanawan, tapos po yung Mulan ay bago sa amin na.
0: Okay po. Wait lang po nanay, titingnan ko doon sa isa pang listahan kung saan po tayo pwedeng makabili sa Quezon, San Francisco, Quezon. Tama po ano?
1: Apo.
0: San Francisco, Quezon. Wait lang po nanay ha. Kung saan tayo. Wait lang po. San Francisco, Quezon. Okay po. Wait lang po nanay. Ano-ano po yung mga butika dyan sa inyo?
1: Ano lang po? Yung lang pong generic at saka Carlos.
0: At yun lang pong dalawang yun?
1: Apo.
0: Okay. Wala pong ibang mga butika na dyan sa inyo?
1: Wala na po.
0: Wala na. Kumbaga yun lang po talagang dalawa. Pero yung dalawa pong yun ay wala na po ng ating rice coffee.
1: Dati meron sa Carlos
0: Offers,
1: wala pong dumadating.
0: Sige po nanay, noted po yan. Sige po, sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo. Ano pa po yung sabi po ninyo, mas malapit po kayo sa?
1: Isang bayan po bago magkatanawan, Quezon.
0: Yun po yung malapit po sa inyo. Doon po sa mga nabanggit kong mga lugar. Lucena, Pagbilao, Tayabas, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan, Calawag, Candelaria, Lukban, Atimonan, Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Katanawan po nanay, malapit kayo?
1: Malapit. Ay, opo. Ay, di magsasakay pa po. Isang bayan pa po ang dadaan na namin bago magkatanawan.
0: Okay, ganito po nanay, ano po. Pansamantala, halimbawa po na wala pa rin po dyan sa inyo, pwede kayo dun sa Katanawan. Pwede kayo dong mag-order ng ating po namang rice coffee o kayo bumili doon po sa Katanawan. Napakarami po, halos po lahat ng mga butika doon sa Katanawan, Quezon, meron na po ng ating rice coffee. Naomi's Pharmacy, Carissa and Ezekiel Store, Farmacia Francesca, James and Jasmine Store, Avengua Store, J. Carlo Store, Casal Store, C&1 Store, C&2 Store, L.O. Porley General Merchandise, Van G Store, Ramel Store, Rodel Store, Nakium Store, Gilbert Store, Crispin Store, Richel Store, Dig Store. Lahat po yan sa Katanawan. Tapos nanay, kung sakali po, kasi sasabihin ko po agad ito pagkatapos ng programa po natin, although nakikinig naman po yung ating mga deliveries, alam po nila yun, sasabihin ko po sa kanila na wala na, naubusan na po doon dyan po sa inyo sa San Francisco para malagyan po muli ng ating po namang rice coffee, nanay.
1: Apa.
0: Okay?
1: Third district
0: po yan sa inyo. Okay po. Sige po nanay, hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating po namang mga deliveries na mapuntahan po dyan sa inyo para po malagyan din po ng ating rice coffee, nanay.
1: Apo, mabili din po ang rice coffee dito eh.
0: Mabili din po yung ating rice coffee dyan. Sige po nanay, hayaan po ninyo.
1: Apo, marami na pong gumagamit ng rice coffee dito.
0: Sige po, at yun po yung sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Apo.
0: Okay po nanay. Tapos nanay, kapag halimbawa nanay Lilia na meron na pong muli dyan sa inyo, tawagan niyo po ako, balitaan niyo po ako nanay.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po nanay. Salamat. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Thank you.
1: Salamat po. Okay po.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. 0969-226-9623.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mga namang numerong pwedeng tawagan po ninyo dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

At syempre pa mga kaibigan, balikan natin yung ating po namang sabon. Ano po, ha? Na dapat po, meron na po kayo mga kaibigan na ginagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Dahil meron po itong papaya extract mga kaibigan at naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator po yan mga kaibigan kapag tayo po'y gumagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nagtatanggal po ng mga dead skin cells po natin, naglilinis po naman ng mga pores, at nagpapaganda ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay. Yan po yung nagagawa ng papaya extract dyan po sa atin po namang sabon. At meron din po yung avocado extract po mga kaibigan, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat, at tumutulong po na ayusin ang nasirang balat po natin. At syempre may gluta. Ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na pampaputi ng balat, bawasan po yung mga dark spots at pigmentation, at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng ating po namang balat po mga kaibigan. Kaya mainam po na kayo po ay gumagamit po at araw-araw na ginagamit po naman yung ating po namang sabon. Napakaganda po sa ating po namang kutis. Lalong-lalo na po sa protection po natin sa tinding sikat ng araw. Ano po, ha? Yung paggamit po araw-araw ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Tawag nyo lang po yan dito sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Sa ating mo namang palatuntunan at syempre pa, ang inyo po mga kwento at mga katanungan, magsisilbing tulong po natin sa lahat ng ating mga kababayan na

0: Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Hi. Ako po yung kanilang
0: nanay. Sino po?
1: Ako po si Marlin.
0: Ah, okay po nanay. Again nanay. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po. At sana po ay lahat na po dyan ang mga makakausap po ninyo. Kwentuhan niyo po ng ating rice coffee nanay ha.
1: Ay, talaga kuya boss.
0: Sinasabihan po talaga ninyo.
1: Kahit po doon sa kuya boss sa Cagayan. Po.
0: Oo.
1: Ang mag-anak ko po doon. Hindi na din tao po sila.
0: Ah, ganun po ba? Okay po. Sige po nanay. O basta ha, dapat po eh lahat po 'yan mga ano po ninyo, kumbaga mga nakakausap po ninyo eh balitaan niyo po ng tungkol po sa ating rice coffee ha.
1: Kuya boy.
0: Po.
1: Meron na po daw yung sabon?
0: Yes, meron na po nanay. Itanong niyo na po diyan ang ating po namang tungkol sa ating po namang sabon. Napakaganda po ng sabon natin. Dapat makagamit na po kayo noon.
1: Wala naman dito kuya po.
0: Meron po yan dyan nanay. Tanong niyo po sa mga butika po dyan. Tanong niyo po. Meron na po yan. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Oo kuya.
0: Okay. Tapos balitaan niyo po ako ha.
1: Okay ko ba?
0: Okay sige. Maraming salamat. Bye bye. Ingat po nanay.
1: Po.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. Bye-bye po nanay.
1: Bye po.
0: Bye-bye. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong awala, si Kuya Boy po naman, ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless.
2: Today's best music and yesterday's greatest hits in together. This is 91.7 Magic
3: FM. Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita!
4: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
5: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Ti amung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinalaing pay?
5: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: At ordonak pay man apo?
3: Da ito yan di pakbet! Doang nga order ti gado!
5: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Bakit akun? Isuwa nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y di agpo.
11: Agpakada akun anak ko, agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare, unaan kayo nga tumaray.
12: Ruwa ka! Nagana si Tibiyag, no agpakada kadagiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng, naproxen sodium is a generic name for iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Yunilab yan.
9: Naganas iti biyag, no agpakada, kadagiti anay, kadwa iti eskilan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair, ti puso ken bulsa.
14: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal ken agbibinag. Isunga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, ken ehersisyo. 550 SRP laeng kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngaynal daw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, magfarex B araw-araw.
15: Anong, lumagas na pa BTJ pagkatangan empanada, excuse me, hayem, okay kamit laeng. Sublin sa mati sakit kon.
16: Binat daitan.
17: No adago rigor ken adda kagiddan na nga sakit ti ulo ken bagbagi.
18: No adda bina ken nagigiddan na sakit. Rexino Forte.
19: Nalalisto abangat iti upa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mas bilis banat sa apat.
21: Nagsalun at mitente lang nga nata anak mo.
22: Ay no, malagsakit met lang daita.
23: At ti ubing nga aglang langanga na sulunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
24: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
20: Unilab quality yan.
25: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang ordo na pa'y man apo?
0: Dahil to yan di pakbet. Doang nga order ti iga do.
1: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Titrabaho, narigat nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
7: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. E-BioFlu na.

Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Bananakyo? Nilagang susok? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Leche flan? Kalderetang kambing? Pinato yung itlog ng kabayo? Silicone implant? Ginataang manok? Ginataang gata? Ginataang nyog? Sarap, no? Hindi mo nasabi siya.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
1: Gabay kalusugan,
0: tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
1: Gabay kalusugan.
2: Ngayon mga oras, maknoin kakaaruba. Talagang nabaran, di panyempo na.
3: Iso nga kaganganasan na launa iti umarub o kakaruba iti best juice.
2: Ang bagong juice ng bayan, nudag iti ubing yung kakaruba. Kita madiunay manangan iti kulgulay kina prutas. At syempre, kaya damit siguro prutas ang imaong karot may igatang matanay pa nagririgat. Ay kita pagmirinda inlatan ang kakaruba iti best juice. Tangamin na ita best juice, gulay kina prutas iti nag yan na dayta ayan. O ti best juice ang magandang karagdababin nga butika ken groseria supermarket ure sa dinuman ti ayan nyo. Siyak manan natin manong itatangatang Jay Dizon. Makagadwa iti nasod di limang minutong isang pa iti programa Gabay Kalusugan. Iti hotline number tigit awan sa bali 0917-564-6789. O nasod di nga badagdingdingi kadag iti taga Baguio City. Ayan. Chongsan Supermarket All Branches. Rising Sun Commercial All Branches. Ken Wayne ah. Dita la Trinidad, magkatang ditan iti Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Paborito dagiti babae. Dagiti abnormal pa nagbawas na dita o dapat na tararup ube mon. Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Hampay nagbaliw karuba ti presyo na ingga na tatam manibod iti 156 pesos laingan. Iti presyo na numapay nakingin ati crudo pero ti Best Cafe hampay nagpangina kaka. O dagiti adanmet iti problema kakaruba iti panagturo. Dagiti high cholesterol. Ay, kumusta kayo? Dagiti high blood. Hanyo liplipatan ah. Dagiti maintenance medicine nyo para kadagitang sagubanin. Yulit ko ah. Mabalin nyo kakaruba iti agkapimutan iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Tangamin dagiti na duma-duma. 36 ko naman ng herbal din na ginadeta. Agti tinulong tapon iti sa manormalize na problema nga. Panagngato-ngato iti pressure mo, high cholesterol, ken dagitihan nga makaturturog laon unay. Aya, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kape nga inaramid ti doktor. Sigurado ti salon at mo dita kaka.
4: When ka best!
2: O dita di paarna iti Ilocanja. JTC Mall. Magatang imitin iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Two Brothers Grocery. Ayan. Ken dita di paarna iti Cagayan Valley. Am amin nga butika ken groseria ditan.
4: Hey!
2: Talavera Supermarket All Branches. Adatan na idili meron iti 36-in-1 Herbal Coffee Mix nga tinaga na Dr. M's. Ayan. Nasutipan ka ba ng dindingin kada giti taga di paana ti Vizcaya Farmacia Solonyo All Branches Lies at Supermarket kinamamin. Maghatang inutan iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kastamit din kakaruba dagiti managlingling at amuya. Nung managlingling it ka, posibleng nga natati pagkapuan nuapay nga agang lit kakaka. O, dagiti kahit namat, iti pumudaw kilikili na hanyulipilipatan at damotan iti Dr. M sa tawas kakaruba mabalin ng usaran dagiti ng isit iti kilikili na naangot pala kilikili na naangot iti saksakan na nuag sapatos athlete foot nga kunata Dr. M's tawas kakaruba ti aramatim nga sabon ha. Available natin ka dagiti amin nga butika na ikabila dagiti nasisiglat nga salesman wino ahente tayo kaka. Kasama din ah, nagiti ado na po, iti uban na makapalakay, makapabakad.
4: Kape nga erb.
2: Ay kat anyat arami dem. Ay kat tiraim detan ah, iti just color. Ayan.
4: Ayun nga John Sarya.
2: 10 to 15 minutes kagtalay na ed, nagya just color. Iti buok mo, sakbay mo balnawan. May mayat no, hampay na basa ti buok mo, igulgul mo, deta just color. Ayan. Kita ayam deta kaka. Deta puraw nga buok mo, pangisiti na paupingin na ka.
4: Ayan.
2: Iso nga ito no, mapangkaagmarcha, ah. Ti stage ah nang runa no honor roll to di anak mo ren ta asidig mo ren ti panagmamarcha ay ko apay ngay ni kumare ket nen ubing na tamat kuna ta ompay uban na afo di da mo ginas color mo lang gayam ayan o just color ang magatang karagdem amin nga butika retan kaka ken syempre dagiti kalbo dagiti laglaga sa buk na at damit shampoo te para dita Ira shampoo 2 months nga diretso nga panag shampoo iti Ira shampoo kaka kita am ti panagsingising data buok ayan. Dagiti kalbo nga mugmuging tubuan ti buok day takakapatasan nyo ah.
5: Witi sagog.
2: Ira shampoo magatang nga ragdam amin nga butika uray sa di naman ti ayan mo. Alawan! Awan man ti oras kon siyak tayong pakada po. Siyak ni J.D. mga batbati tinimbag gabigat ay amin.

0: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Magic morning.

0: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
1: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan!
2: Pagnimbag ng oras, manen kakaruba! 0917-564-6789 iti hotline number tayo. Thank you kadagiti. Kan kanayo na po nagtetek sa damdamag. May panggap kadagiti na dumadum mga produkto tayo. Kasama tin kakaruba.
3: Yes.
2: Kagiti mga ibingbingla iti padasan. Nagaduti testimony kat via text. Kumusta dagiti Tagala Union? Halog Drugstore All Branches, Northwind Drugstore All Branches, ha? Available dito ti Best Cafe 81 Herbal Coffee Mix. Ken, ang amin nga produkto tayo kaka. O, dagiti na nga tumit, iti blood sugar na, dagiti diabetic, o tapno iwas diabetes, ha? O, dapat tanangin niyo, dagiti ipapaunay, kenu agkap kape ka, dapat di sugar free, ha? Kas kumanda ito ay Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix na isang rot na ito yung kape. Tapno iti kasakit, han nga ngato iti blood sugar level ngamin serpentina, ha? Iti main component, main ingredients na ito eh. Adaan pa iti ginkgo biloba para ka dagiti kahit na nga lumaing ag memorize o dagiti ag kapaw dita. Iti problema mong po ay malasin nila kay mo na timpayamot na nila kay mo hindi kinakabaw mo problema. Iso nga ka dagiti nga panahon dapat terarub ubem nukwa nukas tati problema. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix magatang ka dagiti amin nga butik afo na kim imas pa itilasan na kahit kaka
3: one coffee
2: sugar free may laeng am amin nga kapeto yung ruba it keta sugar free aya o kas kumami lang dito yung Best Cafe Green
3: yes. Yan kanakan
2: with alingatong dayta iso nga dagiti artak tapno iwas dialysis kaka o dagiti atang problema ti puso ha padasin nyo kakaruba iti agkape mot iti Best Cafe Green ngamin adaan ti red alingatong dito yung Best Cafe Green iso na dati may amang tulong tapno iti kasta at dati mang sarap ka dagiti na dumadumang toxins nga posible ang mang perdi kakaruba iti kidney iti may sa nga tao. Ayan, especially nagiti managapgad. No, nalaing kakamangan, iti naapgad, may sa nga maperdi dahi ta posible, kaya dahi to'y kidneys tayo. Ayan, iso nga, masabol mo mang salaknib di takaka. Dahi to yan, Best Cafe Green with alingatong plus L-carnitine. O, oh, dati L-carnitine ni Reta, anak, dati L-carnitine, dakil may tulong Reta tapno. Mapespas, kakarubad, dati sub-subrang at taba. Iso nga, dagiti bilbilan dita. Oh, eh, dapat ti kape mo, Best Cafe Green, ha? Dagiti adan problema ti puso dahil ito yung L-carnitine nga men dahil may maitulong na tapno maalagaan pumintas iti salun at iti puso tayo kaka ah. Best Cafe Green magatang kadagitim amin nga butika dahil 155 lang per box na dahil kaka iso nga kayang kaya iti bulsa numan pa yung nanginan ti pamasahe siguro
3: Herbal Mix
2: o tanangin na garot met iti gasolina kada diesel pero numan pa yung kasdahan tayo bagbaybayan iti karkarot kad tayo tanong datat mabaybayan tayo lalo nga ka problema tayo kaka ah. Iso nga tapong iwas diabetes ang nga tunga to ti sugar o dapat ti kape tayo na imas lagro din sugar free pie Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix o tapong maiwasan mat iti bukol-bukol iti matres o dagiti adan problema iti panagbawas o Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix mati masapol mo kaka all time favorite ha kakaruba yan yan syempre adamad na ito yung Best Cafe Green tayo
3: Christmas.
2: O, para met kadagiti ay bilbilan, ha? Para kadagiti managapgat, o, tapno adamang alagi iti kidneys, Best Cafe Green, ha? Kenhan yung liblibatan, at naparbaruunan yung produkto tayo, dahil ito ay Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, na isang ratmet para kadagiti at daan apo iti high blood, dagitihan makaturturo ken dagiti high cholesterol, dahil dapat ar-arub-ube mong kadabigat, ha? Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, sugar-free, may lang na ito, nakiimimas may lang tilasan na patasan nyo kakaruman na nyo pa na patasan magatang natin kadagitim amin nga butika dito Kawayan City Isabela o butika Aves Talavera Supermarket kina amin nga butika ures sa dino manti ayan mukha ka sigurado magatang mudetan Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix o kumusta matin nakaruman na kita fuk saksakit iti tiyanahan saksakit iti magbagina o fuk prusan nyo netan anya tiya pros ay kaon sa balik Qsai Body Oil o ti Qsai Body Oil ha magatang nga dagitim amin nga butika ures sa dino ti ayan mon kaka alawen awan manen ti oras kon anya ngay garot jak manen teg pakada sa abo ni Jaydu mga ibat bati tinimbang nga bigat ay amin nagsya ata ka pembe
4: Magic FM.
5: Magic Morning.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KPP.
1: Good morning, check your time. It's now 6 o'clock. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
2: I have headache. I have body pain. Pag-tu! Pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits. Only here on Magic FM. Katambay mo.

0: Magic.
1: Check your time. It's now 6:15.
2: Time Check is brought to you by Celine Plus.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na tipanagluto-luto. Tap no extra tikita.
4: Anay, nasakit ti bagbagig.
5: Agura ilaang.
6: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita. Tiamong nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinalaing pay?
6: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Ang order nga pay man apo?
3: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti ingado.
6: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Titrabaho, narigat no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw. Magfarex B araw-araw.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
8: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
13: Ako ni Wilma Robio, iti barangay 35 Pites, Bacarelos Norte. Malibod na padasak ti nagkape ti Best Cafe. Nasaya ti Rick na akong sumadyak nga libliwayan ti agkape ti Best Cafe. Parating nga magkakap sa tapno, maramaran nga mati may Rick agkape ti Best Cafe.
14: Ti Best Cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, ti talugaryo.

0: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kada kiti ay ayatek toy di agko. Agpakada akon anak ko. Agay ayam kami pay dagitoy apo. Agpakada akon mare. Unaan kayo nga tumaray.
1: Nagana si Tibiyag, no agpakada kada kiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laen. Naproxen sodium is a generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilabyan.
3: Naganas iti biyag, no agpakada kada kiti anay. Kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
4: Basta pag nilalagnat.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Alagang Unilabyan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
8: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: It's now 7 o'clock. Time Check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nakipanaglutluto. Tap no extra tikita.
4: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaang.
5: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Iamu nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinalaing pay?
5: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Ag-order na pay man apo?
3: Dahil ito yan, jipakbet. Doa nga order ti ingado.
5: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Nagsalong admitin kila nga na taanak mo.
10: Ay no, malagsakit mat lang dahito.
11: At ti ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
12: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
13: Manong, lumagas na pa IBTJ pagkatangan empanada,
14: excuse me. Kayem, okay kami tlae.
13: Nagsublin sa mati sakit kon.
15: Binat daytan.
16: No, adagurigor ken adakagitan na nga sakit. Iulo ken bagbagi.
14: Wadda binat ken nagigitan na sakit.
17: Rexido Forte.
18: Alalisto, abanat, itiupa.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mas bilis banat sa apat.
20: I have headache. I have body pain.
21: Pag two, pwedeng flu.
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab yan.
24: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
25: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits. Only here on Magic FM. Katambay mo.

0: check your time. It's now 7:15. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Ti ammo nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang order na kay man apo?
1: Daito yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ti trabaho, narigat no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw. This song is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.

0: Basta pag nilalagnat,
1: dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
1: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
7: Bakit akun? Isuwa nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y di agpo.
8: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
9: Ruwa ka! Nagana si Tibiyag. No, agpakada kadagiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepetibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laon. Naproxen sodium is a generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
6: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
10: I have headache. I have body pain. Pag-poo! Pwedeng flu!
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
14: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
13: Mas malinaw na ba kahit gabi?
14: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
13: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-aalaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair at barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at makarating lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegrao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect? Kapartner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyos Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucarol, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang init na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyos Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegrao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Penge Leonarda Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyos Bakery. It's now 7:30. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
16: Magic. FM. Ang mga pananaw sa programang ito ay sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin sa mga opinyon at pananaw ng himpilan at pamunuan ng net.
17: Narito na ang programang Ugnayang Sanggunian. Mas matibay na ugnayan ng batas at bayan. Programang hatid ni Bisig.

0: Ayan po, isang magandang-magandang umaga, Cagayan. Ayan po, panibagong araw at syempre panibagong pagkakataon na naman para maghatid ng tapat na paglilingkod at mainit na balita mula sa sanggunyang panlalawigan. Isang masigla at makabuluhang umaga sa lahat ng ating mga kababayan, mga Cagayano, dito man sa lalawigan o sa iba't ibang panig ng mundo na patuloy na sumusubaybay sa atin dito sa CPIO Teleradio. At syempre, isang maalab na pagbati rin sa ating mga kasanggunian, mga katuwang sa serbisyo publiko at sa ating masipag na pamunuan na walang sawang nagsusulong ng kaunlaran para sa probinsya.
1: Isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok at pakikiisa sa ating programa. Naway na sa mabuti kayong kalagayan ngayon, masigla, ligtas at handang makiisa sa ating talakayan ngayong umaga.
0: At syempre ito ang ugnayang sanggunyan, mas pinatibay na koneksyon sa batas at bayan. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita, impormasyon at mga kaganapan sa loob ng sanggunyang panlalawigan, mga hakbang at programang isinusulong para sa patuloy na pag-unlad ng ating lalawigan sa ilalim ng administrasyon ni Vice Governor Dr. Manuel Mamba tuwing Miyerkules mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Makakasama ninyo kami dito sa CPIO Teleradio para sa isang oras ng talakayan, impormasyon at syempre inspirasyon. Kaya ihanda na ang inyong umaga, sasamahan namin kayo mula opisina, bahay, sakahan o saan man kayo naroroon.
1: Kaya naman po, inaanyayahan namin kayong makibahagi sa ating Facebook Live sa CPIO official page. I-share nyo na rin po ang ating live stream upang mas marami pang kababayan natin ang maging bahagi ng ating masiglang diskusyon.
0: Kami po ang inyong lingkod at regular anchor, Jenner Bangayan Ginukay, ang Supervising Administrative Officer ng Sanggunyang Panlalawigan.
1: At ako naman po si Abigail Hermano, ang Information Officer ng Sanggunyang Panlalawigan.
0: Ayan, kasamang Abi, kamusta ka?
1: Masaya at mabuti naman kasama General, ikaw kamusta? Kamusta ang inyong naging travel papuntang China?
0: Ayan po, para sa lahat, napakaganda po ng aming naging foreign travel kasamang ating Vice Gobernador, ang ilan sa mga board members at division chiefs ng Sanggunyang Panlalawigan. For the information of everyone, wala pong pondo ng gobyerno ang nagamit dito dahil personal lahat ng gastos sa pagpunta sa abroad. At syempre, kasama ang ating Vice Gobernador at mga board members po ay nakipag-ugnayan, nakipagkita. Syempre, nagkaroon sila ng makabuluhang usapan sa ating foreign investors na maaaring mag-invest dito sa lalawigan ng Cagayan.
1: Yes, isa itong malaking, isang magandang oportunidad para po sa ating lalawigan sapagkat magbibigay ito ng oportunidad at kaalaman para po sa pagpapaunlad po ng ating probinsya.
0: Tama, at tiyak na makakatulong ito sa tuloy-tuloy na pagprogreso ng provincial government of Cagayan. At syempre, kasamang Abi, kahapon din ay nagbigay po ang nag-deploy ang peso office ng provincial government of Cagayan ng mga spes sa sanggunyang palalawigan depending on the course they are taking in. So, meron tayong mga bagong spes ngayon sa sanggunyang palalawigan at vice governor's office.
1: Yes, kasama General, at base nga sa datos, meron tayong kabuuang 300 na spes sa buong probinsya, sa buong provincial government of Cagayan, at mayroon tayong 14 sa VGO at SP.
0: Isang napakagandang programa ito ng Provincial Government of Cagayan under the Office of the Peso kay Ma'am Maylin. Congratulations po sa napagagandang programa na iyan dahil ang daming estudyante na naman ang makikinabang. Eksakto, kasamang Abi, bakasyon ngayon kaya magkakaroon sila ngayon ng summer job.
1: Yes, kasama General, at Para rin sa impormasyon ng kadamihan, ang programa pong Read to Move ni Vice Governor Manuel Mamba na naumpisahan po sa Tuwaw at ipinagpatuloy po sa Tuigaraw East Central School ay magtatapos na sa Sabado ngayong Linggo po.
0: Kasama. So, mayroon tayong culmination program or activity sa Saturday. So, yes, last 2 days na, yes, ng po, Office of the Vice Governor na magkakaroon ng reading program or Read to Move program sa Tuigaraw East Central. Ayan, ang bilis kasama nga, Abby. Ano, parang kailan lang tayo nagsimula. Magtatapos na naman tayo sa ating magandang programa na inisyatiba ng opisina ng ating Vice Gobernador Manuel Mamba.
1: Yes po, and we are all looking forward na magpatuloy po ang programang ito.
0: Sigurado ang magtutuloy ito. Yes, at syempre kasama ang Abby sa umagang ito ay no physical appearance ang ating guest board member, at para sa kalaman ng lahat ang ating makakasama sa umagang ito via phone patch ay isang magaling board member mula sa Segunda Distrito ng Cagayan. Siya po ay taga Alacapan at naninilbihan ngayon bilang board member ng 2nd District para sa kanyang pangatlong round. At ito na nga ang kanyang ika-7 termino na board member. Talagang batikan na board member ito kasamang Abby, sapagkat sasagutin niya ang lahat ng katanungan ng ating technical team, at nang sa ganon ay marinig at mapakinggan ng ating mga kababayan ang mga kasagutan patungkol ito sa ating nararanasang krisis sa ngayon.
1: Yes, tama kasama engineer, at makakasama natin siya maya-maya lamang after natin ibalita ang mga nakarap na balita sa ating opisina.
0: At syempre sa ating mga kababayan, bago po natin tawagan ang ating guest board member, narito po muna ang ulo ng mga nagbabagang balita.

0: Nagsagawa ng Power BI Training ang PPDO para sa data-driven governance. Para sa balitang iyan, narito muli ang aking kasamang Abby.
1: Nagsagawa ang Knowledge Management and Development Research Division ng Provincial Planning and Development Office ng isang pagsasanay hinggil sa paggamit ng Power BI para sa mga data analysis at visualization na nilahukan ng mga empleyado ng Kapitolyo. Layunin na nasabing pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga kawani sa pagproseso, pagsusuri at presentasyon ng datos upang higit na mapahusay ang paggawa ng mga polisiya at programa batay sa ebidensya o data-driven decision making. Kabilang sa mga dumalo sa pagsasanay, ang dalawang empleyado mula sa tanggapan ng pangalawang gobernador at sangguniang panalawigan na sina Maricel Clemente at Iris de los Santos na aktibo nakibahagi sa mga workshop at hands-on activities. Ayon sa PPDO, ang ganitong mga inisyatibo ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na mapalakas ang kakayahan ng mga kawani sa paggamit ng makabagong teknolohiya bilang suporta sa mas epesyente at epektibong serbisyo publiko.
0: Samantala, exit conference ng 16 SPVGO OJTs nagsilbing pagtatapos ng kanilang internship program. Nagdaos ang Office of the Vice Governor kahapon May 5, 2026 ng isang exit conference para sa 16 student interns na matagumpay na nagtapos ng kanilang on-the-job training sa sanggunyang palalawigan at tanggapan ng pangalawang gobernador. Kabilang sa mga nagtapos ang mga estudyante mula sa University of Cagayan Valley kung saan tatlo ay mula sa kursong BSBA Financial Management, 8 sa BSBA Marketing Management at 4 sa BSBA Human Resource Management. Mayroon ding isang intern mula sa St. Paul University, Philippines na kumukuha ng Master in Public Administration. Tampok sa programa ang pagbabahagi ng reflections at learnings mula sa mga kinilalang outstanding interns, pamamahagi ng certificates of completion at recognition, at isang audio-visual presentation na nagbaliktanaw sa kanilang naging OJT journey. Nagbigay rin ng inspirational message si Attorney Mark Esguerra bilang kinatawan ni Vice Governor Manuel Mamba. Pinangunahan ng Office of the Vice Governor ang nasabing aktibidad bilang pagkilala sa sipag, dedikasyon at mahahalagang aral na natamo ng mga interns sa kanilang panunungkulan na inaasahang magsisilbing pundasyon sa kanilang hinaharap na karera.
1: Palayng QRPH, tinalakay sa ugnayang sanggunian BSP na nawagan ng suporta sa digital payments. Naging sentro ng talakayan sa nakaraang ugnayang sanggunian ang paglulunsad ng digital payment system na Palayng QRPH sa pangunguna ni Evelyn M. Marcos, Area Director ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Tuguegarao Branch, kasama si Director Emilson Jimenez. Sa kanyang presentasyon, ipiniliwanag ni Director Marcos ang layunin ng QRPH at ang kahalagahan nito sa modernisasyon ng sistema ng pagbabayad sa bansa. Ayon sa kanya, ang inisyatibong ito ay bahagi ng National Strategy for Financial Inclusion 2022 to 2028 ng BSP, katuwang ang Department of the Interior and Local Government na naglalayong ilipat ang tradisyonal na cash-based transactions tungo sa digital payments gamit ang makabagong teknolohiya. Binigyang diin Director Marcos na ang paggamit ng QR code sa pagbabayad ay magdudulot ng mas mabilis, episyente at maginhawang transaction para sa mga mamimili at negosyante, particular sa mga pampublikong pamilihan at sektor ng transportasyon. Gayunman, iginiit niya na ang kaalagahan ng suporta mula sa sanggunian panlalawigan sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga kaukulang polisiya o ordinansa. Aniya, kinakailangan ang legislative action upang mahikayat ang mga business owners, maliit man o malaki, na tanggapin at gamitin ang QR payments bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na operasyon. Inaasahan naman na sa tulong ng Palayng QRPH, mas mapapalawak ang financial inclusion sa bansa at mabibigyan ng mas ligtas at modernong alternatibo ang publiko sa kanilang mga transaksyon.
0: Samantala, Read to Move program ni Vice Governor Manuel Mamba malapit nang magtapos. Culmination activity inihahanda. Patuloy na nagpapakita ng positibong resulta ang Read to Move reading program na pinangungunahan ni Vice Governor Manuel Mamba sa Tuguegarao City, at ngayon ay nalalapit na ang pagtatapos ng implementasyon nito matapos ang ilang linggong pagtutok sa pagpapalakas ng kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Sa nalalapit na pagtatapos ng programa, inaasahang magsasagawa ng isang culmination activity kung saan bibigyan ng completion awards sa mga mag-aaral na matagumpay na makibahagi sa nasabing inisyatiba. Layunin nitong kilalanin ang kanilang pagsisikap at pag-unlad, gayon din ang mahalagang papel ng mga volunteer tutors na tumulong sa kanilang pagkatuto. Sa kabuuan ng implementasyon, patuloy na lumawak ang suporta mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga non-government organizations, mga magulang, mga guro. Aktibo ring nakibahagi ang School Parents and Teachers Association ng Tuguegarao East Central School sa pagbibigay ng pamiryenda sa mga learners bilang patunay ng malasakit ng komunidad sa edukasyon ng kabataan. Malaki rin ang naging ambag ng mga volunteer tutors mula sa Office of the Vice Governor at sanggunyang palalawigan na nagsilbing katuwang sa aktual na pagpapatupad ng programa, partikular sa pagtuturo at paggabay sa mga mag-aaral. Sa pagpapatuloy nito hanggang sa huling yugto, inaasahang mas marami pang kabataan ang mahihikayat na paghusayin ang kanilang kakayahan sa pagbasa, habang napapalakas din ang diwa ng voluntarismo sa komunidad. At yan po mga kababayan ng ating mga nakalap na balita sa loob ng sanggunyang panlalawigan. Manatili po kayong nakatutok mga babayan, sapagkat maya-maya po ay napakahalaga ng ating pag-uusapan at makakaroon tayo ng talakayan kasama ang ating board member from the 2nd District of Cagayan. Tatawagan po natin siya maya-maya at tayo po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang mga paalala.
2: Bihira lang po ito, dahil kompleto po ang lahat ng lahat po ng layers ng Cagayan sa isang area. Kaya nakakatuwa talaga. Para mas madalas.
3: Nandito tayo bilang isang pamilya. Natutugunan natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa Cagayan.

0: So bukod pa sa mga ating mga local projects, trabahuin din natin itong mga flagship projects para lalong umudlad ang ating probinsya. So makikita talaga natin na pag tayo nagkakaisa, malaking bagay para sa probinsya. So sana tuloy-tuloy ang One Cagayan movement. Tsaka gusto ko lang iparating sa inyong lahat na walang tigil ang aming pagsusuporta. Kaya lang at ang probinsya na may dalawang senator na nakatutok talaga sa inyong mga pangangailangan.
1: Yun po ang pamilya natin, inuuna natin, yung mga kababayan natin.
2: Lahat po kami ng Nayos na panlabunsak kami. Talagang ang nasa isip, nasa puso namin na iyan. So, suportahan namin yung gobernador na sumusuporta din sa lahat ng Nayos. Municipalities Kaya Chapter ay palagi mong kasama.
3: Kayo lahat magagaling kayo kasi linagpasan nyo na yung COVID yung COVID dito halos pareho, mas mahirap na yung COVID. So again, thank you to everybody for coming tonight. Please, let's help each other. Kayo lahat ay may experience na ng challenges like this. Ngayon na kasama niyo na ako na sumusolba yung problema.
4: We would like to serve our province, especially our poor people. We will try our best to unite ourselves and pray to God that one day we achieve it.

0: Ayan po mga kababayan, tayo po ay nagbabalik para sa ating isang oras na talakayan. Dito lamang yan sa CPIO Teleradio at syempre ito ang Ugnayang Sanggunyan. Gaya nga po ng nabanggit namin kanina, ay atin na pong tatawagan ang ating guest board member mula sa 2nd District of Cagayan upang sagutin ang mga naihandang katanungan na tiyak na magbibigay liwanag sa ating mga kababayan patungkol sa krisis na ating nararanasan. Ayan po, bago po natin tawagan ng ating guest board member ay nais ko po siyang ipakilala syempre. Siya po mga kababayan ay nanilbihan bilang 2nd District Board Member. At ito na po ang kanyang pangatlong round. First round, he completed his 3 terms. Second round, another completion of 3 terms. At ito na po ang kanyang 3rd round for his 1st term. At siya po ay nagturo din, naging college instructor din ng Cagayan State University. At siya din po ay nagtrabaho sa United States of America at nanilbihan din bilang consultant ng Office of Congresswoman Baby Aline Vargas Alfonso. Mga kababayan, ipinagmamalaki po natin ang ating magaling na board member, isang batikan na legislator, board member Wilmer V. Villoria. Hello board. Magandang umaga po, board member Villoria.
1: Magandang umaga, Sir Jenner, at saka si Ma'am Abby.
2: Magandang umaga po
1: kasama. Magandang umaga natin, dagat mainit ang panahon.
0: Kaya nga po board, meron po ba kayong opening message sa board member Wilmer Villoria?
1: Well, medyo mag-ingat lang po tayo sa heat stroke dahil napakataas ang heat index sa Tugigaraw. At siguro maging sa buong lalawigan ng Cagayan and also dun sa mga nanonood sa ibang mga lalawigan o bayan, ingat po tayo, mainit po yung panahon pero malamig po yung ulo natin.
0: Yan po, maraming salamat po sa paalalang iyan, board member Wilmer Villoria. Siyempre naiintindihan din po namin na wala kayo dito sa CPIO dahil alam po namin na nandyan kayo ngayon sa downstream at kayo po ay nag-a-attend ngayon ng isang equally important din na program. Board, marami po kaming naihandang katanungan dito at siyempre magaling naman kayong sumagot, impromptu, ang galing-galing nyo magsalita na tiyak na makakatulong ito sa ating makababayan. At siyempre ang unang katanungan, board member Wilmer Villoria, bilang isang board member, ano po ang inyong pangunahing responsibilidad sa gitna ng krisis na dulot ng El Nino at energy crisis?
1: Well, nung bilang chairman ng DRRMO ng lalawigan, nung sinumite ng executive department at ang PDRRMO yung request for the declaration of the province under state of calamity, inaksyonan po natin kaagad yan nung makita natin yung mga data na ipresenta. At maliwanag naman na meron po tayong nararanasang tagtuyot maliban sa ilang mga bayan sa downstream dahil may mga ulan-ulan pa na pakonti-konti. Dito po sa 3rd District, talagang tuyot na ang mga dahon ng mga kahoy at maging ang mga grasses natin. Nakikita natin sa paligid kasamang Jenner. Kanya nung isinumite, agad po nating inaksyonan. At tulad ng sabi ko kanina, bilang chairman ng Environmental Committee at ng DRRMO, ay ipresent po natin yan sa session. At agad naman nating inaprubahan ang declaration ng state of calamity sa ating lalawigan para naman may magamit ang ating lalawigan doon sa 5% calamity fund na tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga apektadong sektor, ang mga magsasaka at ang mga mangingisda kasamang general.
0: Ayan, kasama ang Abby. Tama nga naman si board member dahil siya ang chairman ng Committee on Disaster Risk Reduction at chairman din ng Committee on Environmental Protection, kung kaya't lead committee siya sa pag-aaral o pag-aral ng mga dokumento na naisumite ng Executive Department para sa sangkunyang panlalawigan review. Kung kaya't para sa kaalaman ng lahat, ang Cagayan Province po ay declared na pong under state of calamity.
2: Yes po, kasama General, at naaprubahan nga po ito noong nakaraang sesyon at nagbigay agad ng mga panukala para sa pagbibigay po ng mga tulong sa mga apektadong sektor, lalo na po sa mga mangingisda at mga magsasaka. Ayan po, BM, nasabi niyo po kanina na agaran po natin na ipasa ang isang resolution na naglalagay po sa state of calamity ang ating probinsya. Aside po dito, BM, ano naman po yung mga naging hakbang pa ng sangguniang panlalawigan sa pagtitiyak po na ang mga apektadong sektor tulad ng magsasaka at mangingisda ay nabibigyan po ng mga agarang atensyon or tulong?
1: Well, lumalakad din ang ating butihing governor sa mga bayan-bayan kahapon ng umaga. Andun siya sa bayan ng Alakapan at sa hapon ay nasa Lasam para i-discuss sa ating mga barangay officials kung ano yung mga hakbang para tumugon dito sa kalamidad na nangyayari sa atin. Siya po yung tagamando dahil siya po yung nasa ehekutibo. Kung may kahilingan ng ating kagalang-galang na Governor Tay Egay sa sanggunyang panlalawigan, pag-aaralan po namin para kung meron pong maitutulong ang Legislative Department para sa magandang pamamahala sa ating lalawigan, ay nakahanda po kami at nagkakaisang tumutulong kay Governor Egay. Hindi lang po ito yung nakikita nating problema lately. Siguro bago ang anihan, kasamang Giner, Ma'am Abby, mayroon pong mga pag-atake ng peste sa mga palayan sa downstream. Sa Lakapan, sa Balisteros, Abulug, basta sa downstream bago yung anihan. Ito po yung sinasabi nilang ulmog, maliliit na mga insekto na umaatake sa palay at nagiging dahilan ito para mahulog yung mga butil ng palay doon sa lupa at siyempre hindi na magiging rason yan para lumiit ang ani ng ating mga magsasaka. Sana po meron din pong solusyon na ibibigay at ibibigay na tulong ng PCIC o Philippine Crop Insurance Company at lalong-lalo na po itong Department of Agriculture.
0: Yes.
1: Na nakahanda namang tumulong para sa ating mga magsasaka. Hindi lamang po ang ating lalawigan dahil meager lang po yung pondo natin para dyan. Kanya nga po nadeklara tayong under state of calamity para magamit yung portion. Portion lamang po yan ng calamity fund, yung 5% of the almost 5 billion na pondo ng probinsya. Porsyento lang po yan, hindi po pwedeng galawing buo.
0: Yes.
1: Dahil hindi natin na-foresee yung mga darating pang mga kalamidad katulad ng bagyo mula Setyembre hanggang Disyembre. So binibigyan natin ng karapatan ng Executive Department sa pamamagitan ng declaration ng state of calamity ang ating lalawigan upang magmanyubra ng mga tulong, agarang tulong sa mga apektadong sektor, lalong-lalo na po sa pagsasaka at pangingisda.
0: Ayan nga po, yan nga po, board member, nakakaawa po ang sitwasyon ng ating mga fishermen, ng ating mga magsasaka dahil bilyon po ang halaga ng nawala sa ating mga magsasaka kasamang Abby, Biro mo, ano? So, siyempre, maganda din na na-declare ang Cagayan under state of calamity upang magamit din ang percentage ng 5% para makapagbigay din ng ayuda, makapagbigay din ng tulong ang provincial government of Cagayan sa ating mga apektado ng krisis na ito.
2: Yes, kasama General, at labi nga ni BM kanina, hindi lang El Nino ang problema natin mga magsasaka. Meron din mga peste na talaga nagiging salot para sa kanilang produksyon po ng mga palay. Kaya naman po nananawagan din po kami sa mga national agencies po na bigyan din po ng tulong ng karapatangan, tulong ang ating mga magsasaka at mga mangingisda po.
0: Tama yan, kasamang Abby. Sigurado tayo dyan ay maraming tulong na ibababa mura sa national government. Bukod pa sa pondo ng provincial government na ngayon ay ibinibigay na.
2: Yes po.
0: Okay. So, board, sa ating susunod na katanungan, ano po ang naging papel ninyo sa pag-aaral at pagtukoy ng epekto ng krisis sa buong lalawigan?
1: Well, dun sa pag-aaral, kasamang Jenner, bahagi po tayo dun sa mga meeting ng DRRMO para tukuyin kung saan at anong sektor ang lalong naging mabigat sa kanila yung problema. Kung kaya natukoy natin yung agriculture sector, mangingisda, ang mga farmers natin, magsasaka, at iba pa. Maliban dito sa krisis ng drought, meron din tayo kasing krisis sa petrolyo. Biruin mo, umabot ng hanggang 147 ng per liter ng produktong petrolyo. At gumagawa din ng hakbang ang national government sa pamamagitan po ng DSWD at ang ating mga congressman. Sigurado gumagalaw din po yung mga yan. Kulad ng ating congresswoman sa 2nd District na si Kong Alin Vargas Alfonso. Gumagalaw din po yan. Next week, magkikita-kita na naman kami at iikot na naman sa 2nd District sa pamamagitan ng distribution ng iba't ibang mga programa. Ganun din ang 1st District, si Kong Ramon Nolasco. At namamonitor din natin ang mga movement ni Kong Jojo Lara sa 3rd District. Yan po yung mga arms ng national government para maghatid ng tulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng kanilang inisyatiba at maiparating sa mga apektadong sektor ang tulong na dapat nilang matanggap mula naman po yan sa national government. Sa tulong-tulong po yan, Ma'am Abby at sa kasamang Jenner, hindi lamang po ang probinsya. Malaki rin po yung representation ginagawa ng ating governor sa mga national government. Siyempre, sa pakikipagtulungan po ng sanggunyang panlalawigan sa pamamagitan ni Vice Governor Manuel Mamba,
0: yes,
1: ay nakakakuha po tayo ng mga attention sa national government. Tulad ng pagpapatayo ng mga warehouses na nakuha ng ating kagalang-galang na governor doon sa Department of Agriculture at saka sa Office of the President na ipinapatayo na sa ibang mga lugar tulad ng Gataran, Dagdaw, Alakapan, Abulog.
0: Wow.
1: Ito naman sa upstream, I think, Sulana.
0: Asher, at Tuwaw.
1: Sa warehouses